0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Point seven Star FM. It's all for you.
3: Share more.
2: I'm not a girl, not yet a woman. Sabi ni Britney Spears. Ito muna po yan, Star Nation. Sa inyong impilang pinapakinggan. Oras muna rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Tatlo po, star minuto na makalipas. Oras 8 na umaga. 8:30 in the morning. Ay, sa mga Star Nation natin, ha? Ako, mamayang gabi na nga po yung 29th KBP Golden Dove Awards. Ako, Star Nation, ha? At ito pa, Star Nation. Bukod po dyan sa award naman ng 29th KBP Golden Dove Award, abalabara nyo ba, Star Nation? Ang Bumaradyo Philippines ay nakapasok, ha? Sa 7 sa 10 na kategorya ng 48 Catholic Best Media Awards. Ngayong taon yan, Star Nation, grabe! O, 7 sa 10 na kategorya, Star Nation, ha? Pasok po ang Bumaradyo Philippines, ang Bumaradyo at Star FM sa 48 Catholic Mass Media Awards 2026 na may kabuuang 10 finalists na entry po mula sa iba't ibang istasyon at programa nito. Ito, isa-isay natin, Star Nation, ha? Kabilang po sa mga finalists ang para sa Best News Program, ang Bumaradyo Philippines na Bombo Network News. At kasama rin po dyan ang Bumaradyo Cebu, ang kanila pong Bombo News and Views Morning Edition. Uy, grabe no. Sumunod naman, Star Nation, ha, ang Best Educational Program. Yan naman po, Star Nation, kabilang dyan ang Bumaradyo Iloilo, ang kanilang Good Morning Philippines. At syempre ang 100.7 Star FM Dagupan, ang It's All For You in the Morning. Samantala, Star Nation, sa Best Counseling Program naman, kasama sa finalist ang Bumaradyo Pakulod, ang Pamilya Karon, at ang Bumaradyo Vegan na kahapon lamang program. Uy, grabe no. Sa Best Drama Program naman, pasok sa finalist ang Bumaradyo Vegan, ang Sarminti Biag. Sa Best Business News naman, pasok naman ang Bumaradyo Philippines, Coffee for Peace. Wow! Ayos na. Para naman sa Best Entertainment Program, Star Nation, pasok naman sa finalist ang ating 95.9 Star FM Bacolod, ang kanilang It's All For You in the Morning. Habang sa Best News Feature naman, Best News Feature, pasok naman po ang Bumaradyo Dagupan, ang kanilang pong Virgin's Well of Manawag, where faith finds healing. Grabe, Star Nation, no? Kung inyo po mapapansin, ha, na ilan po sa kategorya ay magkakarap din po ang mga finalists mula sa Bumaradyo at Star FM. Kabilang po ang mga programang naglalaban sa parehong kategorya, kagaya po sa Best News Program, Best Educational Program, at Best Counseling Program. So kumbaga, Star Nation, kung sino man ang manalo, eh syempre, panalo na po yan natin sa Bumaradyo Philippines. So, di ba? Eh, ang pagkilala nga po nito, Star Nation, ay patunay po na patuloy na pagsisikap at dedikasyon ng Bumaradyo Philippines sa larangan na makabuluhang pamamahayan. Eh, Star Nation, manalo man tayo nito, eh di po kami ang panalo lang. Lahat po tayo panalo, kabilang po kayong mga kabombo at ka-Star Nation. Ha? Grabe ha! So, sa 29th KBP Golden Dove Awards, meron tayong nominasyon. Kasama tayo sa mga nominasyon. Dito naman po sa 48 Catholic Mass Media Awards, pasok rin po tayo sa mga finalists. O, diba? Kaya po sa mga Star Nation natin, maraming salamat po.

0: for making Bombo Radio Philippines the number one radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Oras, Star Nation, Cebu, Kabluan, na Pilipinas. 35 star minuto na, makalipas sa alas 8 na umaga. 8:35 in the morning. Dere-derecho lang ang ating matugtugan at welcome na sa programa It's All For You in the Morning. Kasama kapiling. Ang inyong happy man every day, yung kapartner sa tawanan ng DJ na heart of sa Hagwal pa at Yami pa. Star DJ Antonio Navarre is my name and music is my game. Dito pa rin po sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: 102.7 Star
3: FM. Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Epa, travel.
6: O kaya bagong negosyo.
7: Buti na lang, may Cebuan na lumilier.
3: Sanglang.
8: Personal loan.
9: Jewelry.
10: Negosyo loan.
11: OFW.
12: At motor loan.
3: Basta loan?
13: Sa Cebuana,
7: goods ka!
3: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
5: Epa, travel.
6: O kaya bagong negosyo.
7: Buti na lang, may Cebuana na lumilier.
3: Sanglang.
8: Personal loan.
10: Jewelry.
9: Negosyo loan.
11: OFW.
12: At motor loan.
3: Basta loan?
13: Sa Cebuana,
7: goods ka!
3: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: Isang magasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bombo Radio Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
15: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
14: Narito ang mga finalists ng Bombo Radio Philippines sa prestehiyosong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
15: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bombo Radio Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
14: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bombo Network News. At Best Newscast Provincial, Bombo Radio Cagayan de Oro. At Bombo Radio Iloilo.
15: Para sa Best Special Program, Bombo Radio Cebu. Best Sports Program, Bombo Radio Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
14: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bombo Radio Rojas at Star FM Baguio.
15: Congratulations, Bombo Radio Philippines.
14: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Para sa Star Nation, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas sa alas 7 ng umaga. 9:35 in the morning. Star Nation, kayo pa rin po na ikinig sa programa It's All For You in the Morning. At syempre sa mga Star Nation natin, ha, huwag pa rin po natin kalimutan o na mag-takip pa rin, di ba? Mag-face mask pa rin, di ba? Yun sa dito po sa kung saan makayo pupunta. Diba? Kailangan natin sa Star Nation, lalo na po sa air quality na nararanasan natin. O dito sa ilang lugar, dito sa Pilipinas, kaya sa mga Star Nation natin, di ba? Dahil nga may mga, ano na yan, may mga range na ng mga moderate to unhealthy para sa mga sensitive group, ha? Eh, mas ano pa nga yun, di ba, Star Nation, mas lumitaw pa yan. Noong nagkaroon po ng forest fire dyan po sa Indonesia na yung hangin ay nadala pa dito sa Pilipinas. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, ayon nga ho sa Department of Health na ang haze nga po ay isang manipis hanggang makapal na layer ng usok at maliit na pollutant particles na naiipon po sa hangin, ha, na nagpapalabo po ng tanawin at nagpapababa minsan ng air quality. Kaya sa mga Star Nation natin, itong haze nga nito, Star Nation, ay kung titingnan natin, kapag kayo lumalabas, eh para magtataka ka, ba't ang labo ng, ano, ng mga daan? O baka senyales niya, Star Nation, sa haze. Kaya hindi sapat daw na tinitingnan lang daw ang hangin para matukoy kung ligtas ito. Kundi may ilan daw po mga sinusunod na parameter. Mayroong 6 na kategorya, Star Nation, ha, ang Air Quality Index na inilalabas po ng DENR. O ito po, para at least alam natin, ha. Kapag green hanggang yellow, Star Nation, ang air quality index dito ay good hanggang fair. So ibig sabihin, wala pang problema sa hangin at wala pang abiso na kailangan gawin. Pero Star Nation, kapag nakalagay ang air quality index na kulay orange, ibig sabihin nito unhealthy para sa mga sensitive groups. So ibig sabihin, kailangan po mag-ingat ang mga comorbidities at may mga sensitive o vulnerable population. Ito naman, Star Nation, ha, hindi pa natatapos yan, orange. Sunod naman, red. Yung red naman, Star Nation, ito yung tinatawag na very unhealthy. So kailangan ng pagtibayin ang proteksyon sa lahat. Habang ang purple naman, grabe, no? Pag purple, parang nakakatakot, no? Purple, Star Nation, ito naman yung tinatawag na acutely unhealthy. So, ibig sabihin, mas mataas ang protection measures na kailangan gawin para sa sarili. At hindi pa yan, Star Nation, natatapos, ha? Meron pa tinatawag na maroon. O, na sana hindi mangyari, ha? O, tinatawag na emergency. Ito na, Star Nation, yung pinakamataas na protection measures na nararapat gawin. Ayon nga ako sa DOH, dahil nga ho nasa hangin ang ating mga polluted particles na tinatawag na PM2.5, eh maaaring pumasok daw sa ilong, sa baga, at dahil maliliit sila, eh pwede daw sa dugo pumunta sa mga daluyan ng ating dugo sa arteries. Grabe, no? Kaya una daw, Star Nation, eh pwede daw magkaroon ng irritation sa ilong natin, sa baga, na inuubo ka at sinisipon. Tapos pwede rin daw sa mata natin. Eh kaya para raw maprotekta ng sarili natin sa haze, iwasan daw o ipagpaliban na ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Pero kung hindi naman maiwasan, lalo na tayo sa ating mga empleyado ng taon, di ba, na no work, no pay, kailangan talaga lumabas, eh magsuot daw tayo, Star Nation, ng N95 mask. O mga katumbas na mask na tinatawag na respirator. O yung N95, Star Nation, mas ano siya? Mas protektado siya kaysa doon sa yung normal na mask natin. Yan. Pwede rin ang mga karaniwang face mask kung wala naman N95 mask. Ngunit, kailangan nito Star Nation na doblehin yung pagsuot ito. So, ibig sabihin, kailangan dalawa. Yung normal na face mask, Star Nation, ha? So, yan yung mga pwede nating gawin. Kaya kailangan sana, dalawa sana, Star Nation. Pero kung isa lang talaga kaya natin, yun ang gawin natin. Suotin na muna natin, ha? O, ito sa mga Star Nation natin, kailangan na dagdag protection natin yung pagsunod ng air. Yan. Ano ba yung air? Air. A stands for alamin ang air quality sa lugar at bantayan ang official advisories. Yan. So, i-ano nyo lang yan, sir, Star Nation. Pwede nyo nga i-search yan. Air quality index. Tapos ilagay nyo po kung saan lugar kayo para makita nyo kung good quality ba or fair naman yung inyong lugar pagdating sa air quality. Habang ang I naman stands for iwasan ang exposure kapag hindi maganda ang kalidad ng hangin. Kung wala naman tayo gagawin sa labas, Star Nation, manatili ka sa bahay, ha? Huwag kang pasaway. Habang yung R naman stands for rumesponde agad kung may sintomas gaya ng pag-inom ng tubig at paghugas sa mata. At kapag mas malala na, Star Nation, ha, o hindi nawawala ang makaramdaman, pumunta agad sa malapit na ospital o clinic upang kumonsulta. Lalo na po sa mga Star Nation natin, kapag feeling ninyo parang hirap kayo huminga, might as well, pumunta na tayo sa mga ospital o sa mga clinic para po ma-check nila yan kung ano ang dahilan o ng inyong nararamdaman. Alright? Baka naman mamaya ang inyong nararamdaman ay yung feelings mo sa akin. Mali! Para Star Nation, sa buka buluan ng Pilipinas, apat na po dalawang star minuto na. Makalipas sa kanilang 7 na umaga, 9:42 in the morning.
1: Good morning!
2: Balik yung tuga tayo, dumarin po sa inyong himpilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7. Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
0: 102.7

0: mas sa buong bansa.
1: Narito ang mga finalists ng Bombo Radio Philippines sa prestihiyosong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
0: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bombo Radio Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
1: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bombo Network News. At Best Newscast Provincial, Bombo Radio Cagayan de Oro. At Bombo Radio Iloilo.
0: Para sa Best Special Program, Bombo Radio Cebu. Best Sports Program, Bombo Radio Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
1: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bombo Radio Rojas at Star FM Baguio.
0: Congratulations, Bombo Radio Philippines!
1: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Star FM!
3: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
4: Tuloy paligid para sa Department of National Defense.
3: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Star FM News Connect.
5: Star Nation, sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. International Criminal Court, tinanggihan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa expert verification. Samantala, former Senator Antonio Trillanes, sinabi ang posibleng epekto ng Bastet testimony sa mga mayor. Samantala, kaso ng leptospirosis tumaas ng 46%. Dengue bumaba ng 30%. Samantala, sa ating balitang lokal, Amerikanong turista patay sa isang bar sa Bohol. Sa ating international news, Qatar patuloy pa rin inaayos ang gera sa pagitan ng Iran at Amerika. Sa ating balitang sports naman, Star Nation, Carlo Paalam at Alex Yala muling sasabak ngayong araw sa 20th Asian Games. At sa ating balitang entertainment naman, Star Nation, ito nga ho, ilang programa ng Bombo Radio Philippines makakasama po sa finalist ng 48 Catholic Mass Media Awards.
3: Star FM News Connect.
5: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap na inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Miyerkules, September 30, 2026. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio. At narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
3: Star FM News Connect.
6: Star FM National News.
5: Star Nation, tinanggihan ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na obligahin ang paglalagay ng expert verification reports sa open source at user-generated evidence na isinusumite sa tribunal. Hiniling ahon, Star Nation, ng defense team na amyendahan ang e-court protocol ng ICC at magdagdag ng expert verification sa isang particular na metadata field, ang electronic discovery system ng registry ng korte. sa pitong pahinang desisyon na may petsang September 27. Sinabi ni Trial Chamber 3 na maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang pagkaantala sa pagsisimula ng paglilitis dahil sa dami ng ebidensyang kailangan suriin. Ayon sa Chamber, matutugunan naman ang layunin ng depensa sa pamagitan ng umiiral na proseso kung saan maaari questionin na mga partido ang admissibility o iba pang pamantayan ng ebidensya. Sa oras ay sumiti ito agad

0: o matapos matukoy ang issue. Nakatakda magsimula sa November 30 ang paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
1: Star FM News Connect!
0: Samantala, Star Nation, iniayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maaaring magkaroon ng mas malawak na implikasyon sa mga mayor sa bansa. Ang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kaugnay na paikipagtransaksyon ng mga lokal na pamaraan sa kumpanyang may kaugnayan sa kanilang mga kamag-anak. Ayon kay Trillanes, maaaring maging halimbawa ang naging payag ni Baste na hindi niya alam ang business interest ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industry Incorporated na nakakuha ng 19 na kontrata mula sa Davao City Government. Sa impeachment trial, kinumpirma rin ni Baste na kilala siya ni Baste o kilala niya si businessman Jaime Cruz na tinukoy niyang kaibigan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at business associate niya sa isang kumpanya. Samantala, dumalo si Trillanes sa Senado habang tumetestigo si Baste at sinabing handa siya tumestigo sa impeachment trial. Nauna nang tinukoy ng House Prosecution Panel si Trillanes bilang posibleng testigo kaugnay ng mga bank transactions at financial records na sinasabing may kaugnayan sa Duterte family. Patuloy namang iniaharap ng prosecution ang kanilang ebidensya para sa Article 2 ng impeachment complaint na tuwatalakay sumanoy at explained world mga issues sa salin at patuloy na business interest ni Vice President Sara Duterte habang nasa presto.
1: Star FM News Connect!
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, umabot na sa 11,965 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon hanggang September 23 ayon mismo sa Department of Health o DOH. Mas mataas ito ng 46% o 46% kumpara sa 8,189 na kaso na naitala sa kaparehong taon noong nakaraang taon. Samantala, mas mababa naman ang bilang ng mga kaso ng dengue ngayong taon. Nakapagtala ang DOH ng 168,060 na kaso ng dengue o 30% na mas mababa kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ngayon man, umabot sa 5.08% ang cumulative case fatality na rate ng dengue ngayong taon. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 10.53% noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, nakahanda ang sapat na supply ng mga gamot para sa mga pasyente may leptospirosis. Naipamahagin na rin umano ang mga gamot sa iba't ibang bahagi ng bansa bago pa man magsimula ang tanggulan. Patuloy namang iniikayat ng DOH ang publiko na agad kumonsulta sa mga doktor kapag nakaranas ng mga sintomas tulad ng mataas na lagnat at matinding pananakit na katawan lalo na kung lumusok o dalantad sa baha. Pinapayuhan din ang publiko na panatilihin ang kalinisan upang makatulong na maiwasan ang pagkalat ng mga sakit.
1: Star FM News Connect!
2: Star FM Local News.
0: Star Nation, balitang lokal. Patay ang isang 63 taong gulang na Amerikanong turista matapos sumunod itong hampasin ng upuan dahil salitan sa isang bar sa Panglao, Bohol nitong Sabado, September 27. Ayon sa mga otoridad, nanunuluyan ang biktima na si alias William sa isang resort sa lugar kung saan nakasagutan ito ang 41 taong gulang na sospek sa isang bar malapit sa Alona Beach. Parehas na kainom ang nasabing biktima at sospek batay sa pulisya. Kaya't nauwi sa matinding pisikalan ang alitan kung saan hinambalos sumano ng sospek ang biktima gamit ang upuan at nawalan ng ito ng malay. Agad ay sinugod sa ospital sa Tagbilaran City ang biktima. Ngunit idineklara na rin ito ang dead on arrival. Inaresto naman ang pulisya ang sospek at isinailalim sa kustudiya ng Panglao Police Station. Patuloy pa rin ang investigasyon at paikipagpanayam ng lokal na pulisya sa mga saksi sa krimen. Sa lukuyan na rin nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa pamilya ng biktima.
1: Star FM News Connect!
2: Star FM International News.
0: Star Nation, balita sa Ibayong Dagat. Iniayag ng Qatar sa kasalukuyan pa rin inaayos ang pagtatapos ng gera sa pagitan ng Iran at US. Ay kay Qatari Foreign Ministry spokesman Mahed Ansari na hindi may tatanggi na maraming mga naapektuhan na sa nasabing gera. Inalimbawa nito na lubos na apektado ang energy supplies, food security industry at global supply chains. Malaga na ang mga opisyal ng Iran ay gumawa na agad ng desisyon para mailayo ang mga bansa mula sa gera. Tiniyak naman ito na gumagawa ng hakbang ang Qatar para magkaroon ng diplomatic resolution para may balik ang freedom of navigation sa Strait of Hormuz.
2: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala sa nation, balitang pampalakasan. Asahan na madadagdagan pa ng medalyang hahakutin ng mga atleta ng bansa sa 20th Asian Games na ginaganap sa Nagoya, Aichi, Japan. Ngayong araw nga ho ng Miyerkules, September 30, ay muli sasabak ang ilang atleta natin ng bansa. Ang una nito ng Pinoy boxer na si Carlo Palam, kung saan makakaharap nito si 2025 World Champion Mahmoud Sabikan ng Kazakhstan sa men's 55kg semifinals. Habang si Pinay tennis star naman na si Alex Ayala ay sasabak sa women's single laban kay Joanna Gerland ng Taiwan sa quarterfinal round. Ang e-sport naman na Seaball ay sasabak naman sa Mobile Legends Bang Bang sa quarterfinals at posible sa semifinals. Sa kasalukuyan, Star Nation, mayroon pang tatlong ginto, tatlong silver at 12 bronze medals ang Pilipinas.
2: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
0: Star Nation, ito nga ho ha, na pabilang sa finalist ng 48 Catholic Mass Media Awards ang iba't ibang programa ng Bombo Radio Philippines. E sa listahan nga ho na inilabas ng CMMA, kasama ha ho sa finalist ng Best News Program category ang Bombo Network News at Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radio Cebu. Habang sa Best Educational Program naman ay ang programang Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at It's All For You in the Morning ng 100.7 Star FM Dagupan. Sa kategorya naman, Star Nation, ang Best Counseling Program, nandiyan po, Star Nation, ay kasama ang pamilya karon ng Bombo Radio Bacolod at ang kahapon lamang program ng Bombo Radio Vegan. Kabilang naman sa Best Drama Program, ang Bombo Radio Vegan na Sarming Tibiyag. Habang nominado naman sa Best Business News, ang Coffee for Peace ng Bombo Radio Philippines o ng Bombo Network News. Habang ang Best Entertainment Program naman ay ang It's All For You in the Morning ng Star FM Bacolod. Habang sa Best News Feature naman ay napabilang ang Virgin's Well of Manawag where Faith Finds Healing ng Bombo Radio Dagupan. Star Nation, ha, kapansin-pansin na ilang kategorya po ay magkakaharap ang mga finalists mula sa Bombo Radio at Star FM. Kabilang nga po ang mga programa na galalaban sa parehong kategorya, kagaya po ng Best News Program, Best Educational Program, at Best Counseling Program. Star Nation, ang pagkilalang ito ay patunay na pagsisikap at dedikasyon ng Bombo Radio Philippines sa larangan na makabuluhang pamamayag. Kaya muli, Star Nation, maraming salamat po sa mga kabombo at ka-Star Nation natin na patuloy na sumusuporta sa atin.
2: Star FM News Connect!
0: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balita ang kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa impilan ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio. At huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At Star Nation, para sa iyo pang detalyado mga balita, pumunta lamang din po sa ating website, www.bomboradio.com. Oras, sumuka buluan ng Pilipinas, 20 star minuto na, makalipas ang alas 10 na umaga, 10:20 in the morning. Halitutugan tayo sa Star Nation, dito pa rin po sa inyong himpilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, Share more.
2: Star FM

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Hoy, be, tapos ka na ba sa assignment?
7: Yes, Arat Radyo tayo.
6: Star FM ba yan?
7: Oo naman, Star FM to. Auto-throwback ang feels at fresh na fresh ang mga news.
6: For real, Star FM. Never ka isa scene zone, always on para sa'yo.
7: Check nyo na, 102.7, dito ikaw ang star. Star FM. Panalo to sa mga estudyante ng Antipolo City.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 26 Star Minutes, makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Yes!
2: Ang ingay naman dyan!
3: Sorry naman.
2: Ginagalaw mo yung microphone, gumaganti yan.
3: Nag-a-adjust kasi.
2: Oo, nananapak din.
3: Uy, kamusta naman ang ating Wednesday morning? Lunchtime.
2: Oo, eto na nga. Ako sa mga ka-Star Nation natin, meron tayong, alam mo, nagta-time check talaga ako kanina. Hindi mo pinatuloy.
3: Ay,
2: sorry. Mag-time check ka.
3: Oras na Star Nation ha, sa buong kapuluan ng Pilipinas. 26 na Star Minuto na. Makalipas alas 11 na umaga. 11:26 in the morning. Uy, talaga naka-ready na yung ating orasan ha.
2: Yes.
3: May level up tayo ha.
2: Ganun dapat. Pero ito na nga, dahil nga lunchtime na, meron na naman tayong tanghali ang papakialaman.
3: Uy!
2: Oo, ito feeling ko naman na ibinigay talaga ito sa atin at binigyan tayo ng permiso na pakialaman ito ngayon.
3: Dapat naman, dapat naman, di ba?
2: But anyways, ito na nga sa ating mga ka-Star Nation. Again, kami nga po ang...
3: Di pakialameros! Ros, ros, ros!
2: Ito na nga, meron tayong bagong pakialaman this lunchtime sa mga ka-Star Nation natin mula po sa ating listener. So sabi niya, wait, napapalakihin ko na.
3: Maliit ba?
2: Hindi ko kita, alam, nakasalamin ako. Pero ito na sabi niya, eto na nga po, may kinikilala akong bagong tao after nung failed kilala moments ko 3 months ago.
3: Uh-huh.
2: I'm a girl po. I'm a girl. 29 years old. Nakilala ko po si John. Hindi po niya tunay na pangalan. Siyempre. Yeah. Disclaimer. Sa isang dating app, nagkita naman kami 2 beses na. Date-date, mga ganun. Mag-isang buwan na naman kaming nasa getting to know each other. Sabi niya, wala naman daw siyang ibang kinakausap na maliban sa akin.
3: Storya niya yun.
2: Ayun na. Alam mo ba yung isip niya?
3: Oo, di ba?
2: Charot lang. Sabi pa niya, yan tuloy na wala. Di ba naman, nasa na ako to?
3: Sorry.
2: Ayun na nga, sabi niya, wala naman daw siyang ibang kinakausap maliban sa akin. Nag-delete na rin naman siya ng dating app at ramdam ko na loyal naman siya. Pero hello, ako yung babae. Hello din sa'yo.
3: Hi!
2: charot lang. Sabi niya, pero ako kasi yung nagtatanong sa kanya kung mag-next level na ba kami.
3: Uy!
2: Oo, kung magkakaroon ba kami ng label, kung magkakaroon ba kami ng commitment sa isa't isa, kung magiging magjowa ba kami. Siguro nga, or siguro mga nakadalawang tanong pa lang naman ako. Lagi niyang sagot ay hindi pa siya sure sa akin. Hindi pa raw kasi yes at hindi rin no ang sagot niya. As in, real na real. Talagang hindi ko pa alam, yun talaga yung sagot niya. Parang naniniwala naman ako na totoo siya na hindi pa talaga niya alam.
3: Mm-hmm. Or hindi pa siya ready.
2: Mm-hmm. Or yun talaga yung sagot niya, hindi ko alam. Mm-hmm. Hindi talaga yes, hindi talaga no. Diba? So pwede po ba yung ganon, sabi niya. As a person na nag-exist na sa mundo for 50 years.
3: Wow!
2: Charot lang. Anong mo? Anong pakialam mo dito?
3: Hindi, no? Baka kasi mamaya, ano na yan, ha? Ang ginagawa na ng lalaki is parang, tawag dito, friends with benefits.
2: Hindi natin alam. Wala naman sa sinabing ganun.
3: Hindi, kasi diba, anong label nila?
2: Getting to know each other by Pibo Bryson. Charot lang. Sa ba yun?
3: Diba? Kasi, bakit di siya makasagot ng yes, hindi siya makasagot ng no, diba?
2: Mm.
3: Dapat kung ikaw yung lalaki, ang sagot mo, kung hindi ka pa ready, hindi pa ako ready.
2: Ang sagot talaga niya ay hindi ko pa alam. Parehas lang ba yun sa hindi pa ako ready?
3: Hindi. Ang di ko pa alam, parang hindi ko alam. Sinabi mo hindi mo alam, parang hindi mo alam kung ano talaga yung gusto mo. Pag hindi pa ready kasi, parang pakalmahin mo muna natin yung yung sitwasyon.
2: Hindi, kunwari, tinanong ka, o kunwari, ikaw si Bebe Girl. Ayan, o.
3: Okay.
2: Hi! Ay, hindi, ikaw pala si Kuya Girl. Kuya Boy pala dapat. Kasi baliktad. Ang nagtatanong kasi yung babae, parang, ano ba, mag-next level ba tayo? Ang sa, hindi kasi oo, at hindi din hindi yung sagot. Uh-huh. Ang sagot talaga yung gitna, which is, hindi ko alam.
3: So, ang ibig sabihin nun, mahirap siya talaga. Na, kumbaga, ibig sabihin nun, di ko alam eh.
2: Ay, hindi mo din alam.
3: Di kasi, di ba? Para kasi pagka yung ganun, pagka ganun kasi sinabi ng lalaki na hindi ko pa alam, medyo turn off na yon sa girl.
2: Okay.
3: Kasi, ibig sabihin, di mo alam kung ano tayong dalawa.
2: Mm. Di ba? Ikaw ba in general, naniniwala ka ba doon sa may pagkakataon talaga na hindi mo, yung sagot mo ay hindi talaga oo at hindi talaga hindi?
3: Yes, pero alam ko yung ano, yung sagot. Kaya yung tamang ano term, sagot? Hindi ready.
2: Hindi ready in real in general to, ha.
3: Mm-hmm.
2: Okay.
3: Hindi ka pa ready na pumaga. Hindi ka pa ready magpunta sa next level.
2: Siguro
3: pero kasi ito yung punto German.
2: Bakit ito ang pangalan ko yun?
3: Si German pala.
2: Malaman nila yung pangalan ko.
3: Star DJ German, ha. Ito yan, ha. Kapag ka ang lalaki, sumagot na hindi pa ako ready. Ibig sabihin, hindi ka, hindi siya ready sa commitment.
2: Hindi ready sa commitment, nasa dating app.
3: Oh,
2: yung mga nasa dating app dyan, umalis kayo.
3: Ganon yun. Kapag yun? Pag sinabi hindi ko alam, hindi pa siya ready sa commitment. Eh, bakit yun nagda-dating app?
2: Eh, kasi nga, nag-aanap siya ng possibilities, possible jowa, ganyan. Pero nakita niya siguro possible si ate, pero hindi lang siya talaga makakommit. Hindi talaga ang sagot niya ay yes, hindi din talaga sagot niya is no.
3: Yun nga, kaya nga, hindi niya alam. Atawag dyan, ML.
2: Ano yung ML?
3: Malabonlandian.
2: Ay, nako naman.
3: Diba? Ayaw niya ng label. Diba? Oh,
2: pero ikaw ba, dumating ka na sa pagkakataon na hindi talaga yes and hindi talaga no yung sagot mo sa isang bagay? Like, hindi ko alam.
3: Ako ha? Mm-mm. Ako kasi kung ano yung ano, nararamdaman ko, sasabihin ko.
2: Okay.
3: So, di ako dumating sa punto na ano na di ko alam yung sagot.
2: Oh. Ako kasi dumating ako sa ganun. At totoo naman, as in hindi ko naman niloloko yung sarili ko. As in hindi ko talaga alam.
3: Yung sagot.
2: Oo. Like hindi pa talaga oo or hindi pa talaga hindi.
3: So anong estado nyo pag ganun?
2: Hindi. I mean ano, syempre kailangan mong tulungan din yung tao na masabi niya na oo. Diba? Or at hindi, syempre, di mo naman siya tutulungan na para sabihin niya hindi. Diba? I mean, nasa gitna talaga eh. At totoo naman, you can't say no yet. And you can't say yes yet. Parang ganon. And ewan ko, kasi may mga nagsasabi na kapag ang sagot niya ay I'm not sure or hindi ako sigurado doon sa tanong na answerable by yes or no, it's always no daw.
3: Pero
2: kasi kapag yes daw, palagi daw klaro yun. Totoo ba yun?
3: Pero kasi Star DJ German, ang pinaka-right lang doon sa sitwasyon na to, ha, ang pinaka-right doon na magsabi na hindi pa ako ready yung girl.
2: Well, I mean, diba? It's 2026. Meron na yatang naliligaw talaga na babae.
3: Yes.
2: Tapos meron ding talagang lalaki na may toyo. Charot lang. Nagkabaliktad na talaga. No? May lalaki din na, ano, hindi niya talaga alam. Baka gwapo eh.
3: Pero sa bagay, kasi ang tanong dyan, sino yung una ng ligaw? Kasi kung sino yung una ng ligaw,
2: naligaw yung babae talaga.
3: Diba? I mean, tawag dito, siguro right nung nililigawan na, hindi pa siya ready.
2: Baka si ate kasi, sure na siya.
3: Oo.
2: Diba? Sure na ako, wag na ako ligawan.
3: Sa taray, no? Ang kapal, no?
2: Si kuya.
3: Like, for example,
2: wag may sasakyan.
3: Yung lalaki.
2: May sasakyan kasi. Mayaman.
3: Pag yung lalaki, pag yung lalaki nanligaw doon sa babae, tapos yung babae nagsabi pa ng ano, no? Magpunta na tayo sa next level. Medyo turn off nga yun.
2: Diba?
3: Meron niya ako kilala, talagang ano eh. Gumagawa siya ng effort para...
2: Tigil mo yan. Para,
3: diba?
2: Tigil mo na yan. Well, anyways, ayan na nga sa mga Star Nation natin. Sana meron siya napulot, no? Napakialam
3: parang
2: natin.
3: Wala.
2: Parang wala. Sorry na. Next time na lang.
3: Pero ikaw, anong take mo doon sana?
2: And ayun nga. Parang meron naman talagang tao na hindi talaga alam. So siguro help the person to be sure to at least. Pero syempre, bigyan mo din yung sarili mo ng enough time, enough chances kung hanggang kailan ka ba, no? Tatanggap ng sagot na hindi ko alam.
3: Yes, always ganun. Remember, kailangan may timeline dyan.
2: Oo, kasi hindi naman pwedeng, as in, ano, 10 years, hindi pa rin alam. Bobsicles ka, ganyan.
3: 1 year pa nga lang eh.
2: Di ba?
3: 1 year pa lang, imposible na wala, di mo pa rin alam kung ano yung estado ng sagot mo.
2: Feeling ko 3 months is enough. Di ba? Kapag 3 months, ooy na nga yun. Sige, bigyan natin 1 month. Di ba? Kapag di pa rin talaga niya alam, edi, ano na, alis ka na dyan. Okay. Minsan kasi nalalaman niya na, ay, siya pala yung gusto ko nung umalis ka.
3: At anyways, nalalaman yung halaga.
2: Oo, yan sa mga Star Nation natin. Ako, sana ay nabusog kayo sa pakialam natin ngayong tanghalian ito. Oo, grabe. Ayan sa mga Star Nation. At marami ba tayong mga papakialaman sa mga susunod na pagkakataon? Again, kami po ang...
3: Di pakialam meron!
2: Diba? Napaka- live. Live.
3: Ang dalawang bigatilyo.
2: And anyways, honest natin sa buong kapuluan ng Pilipinas.
3: 36 na star minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga, 11:36 in the morning.
2: Tayo po hanggang alas 12 ng katanghalian dito sa ating programang Star Hits Express. Ako po si Star DJ German Bolero.
3: Ako naman po si Star DJ Antonio Lambada.
2: Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like more, share more.

0: It's time to fiesta with Bet88.
1: Come dance with me.
0: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
2: Always a party at Bet88.
0: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8968 for more details. Email responsiblegaming@core.ph.
3: Isang makasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bumbo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
4: 11 finalists.
5: Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
3: Narito ang mga finalists ng Bumbo Radyo Philippines sa prestihiyosong kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
4: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bumbo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
3: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bumbo Network News. At Best Newscast Provincial, Bumbo Radyo Cagayan de Oro. At Bumbo Radyo Iloilo.
4: Para sa Best Special Program, Bumbo Radyo Cebu. Best Sports Program, Bumbo Radyo Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
3: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bumbo Radyo Rojas at Star FM Baguio.
4: Congratulations, Bumbo Radyo Philippines.
3: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!
6: Star Hits Express on Star FM. Star FM.
7: Antonio Lambada.
8: German Bolero.
9: ...102.7 Star FM, it's all for you!
10: Like boss, share boss, Star Nation, oras na rin sa buka kapiluan ng Pilipinas. Uy! 6 na star minuto na lang bago sumabi na 12 na katanghalian, 11:54 in the morning!
9: Ay, naka naman, sir! Ay, ano bang plano mo later?
10: Uy, kakainin ko yung aking ano, aking breakfast na hindi ko nakain.
9: Ay, hindi ka bang makain?
10: Yes!
9: Ako naman.
10: Baka kulang na lang, kainin kita, rar.
9: Uy, ba? Ate Jessica. Sinabi pa nga.
10: Bumili kasi ako kaninang umaga. Nagpabili ako kay, ano, kay dos ng pork steak.
9: Maka dos talaga. Okay.
10: Eh, tapos di ko nakain. Oh. Ang daming ganap kanina eh.
9: Kasalanan mo yan. Well, anyway, sa mga Star Nation natin, ako malapit na rin po ang kanilang lunch time.
10: Yes!
9: Ano masasabi mo sa mga kumain na agad? Yung nauna na, wala pang lunch.
10: Well, eat well and enjoy. And kaya sarap-sarap. Uy, Star DJ German, di ba nagko-cover tayo? Merong isang...
9: cover muna ng?
10: Nang balita.
9: Ay, okay.
10: Pumunta ako sa isang ano, sa isang lugar, diba? Kung saan yung beat. Alam mo ba, 11:58 pa lang. Pumipila na lahat ng mga tao para mag-breakout.
9: Saang lugar yan muna?
10: Sa Quezon City.
9: Quezon City, ayan. Eh, pwede naman daw kasi.
10: Oo.
9: But anyways, happy lunchtime sa lahat po. And of course, nako, nakasama niyo po Star DJ German Bolero.
10: And of course, Star DJ Antonio Lambada.
9: Yes, kami po ang...
10: Di pa kailang meros, raros, ang dalawang bigotilyo.
9: And susunod na po ang Bombo Network... Dudunod. Susunod na po ang Bumbo Network News
10: Noontime Edition.
9: Kaya naman sa mga Star Nation natin to formally close the program. Here's Hawak Mo Ang Beat by
10: DJ ano?
9: Mogo. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
10: Like mo, share mo, hawak!

0: Awards of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Miyerkules, ika-30, huling araw sa buwan na Setyembre taong 2026, at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 86 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, panibagong insidente ng ilang mga putok na pumailan lang dyan sa Sultan Kudarat, iniimbestigahan na.
3: Pagkansela naman sa impeachment trial ng isang araw, isa umanong tactical lapos ayon niyan sa isang law expert.
2: Samantala, House Prosecution ay sinabing yung testimonya ni Mayor Sebastian Duterte nagpapakita umano ng conflict of interest.
3: Ang defense team naman kunestyon ang bigla ang pagbabago sa witness lineup ng prosecution.
2: At sa atin pong dagdag na balita, ang Armed Forces of the Philippines muling nakapagtala ng paglobo ng bilang ng mga barko ng China dyan sa bahagi ng West Philippine Sea.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, daan-daang katao sa France kasama ang mga minor de edad hinuli dahil yan sa mga high school protest.
2: Sa ating balitang palakasan, ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala at maging si Rivera ay pasok na ho sa round of 16 ng Asian Games Tennis Women's Doubles. Abangan ang mga update mamaya. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Itinuturing ni dating Far Eastern University Institute of Law Dean Attorney Mel Santa Maria bilang isang tactical pause ang pansamantalang pagkansela ng nakatakdang impeachment trial ngayong araw at 30 ng Setyembre. Ayon sa abogado, isa ito nga mahalaga at kinakailangan paghinto sa umuusad na trial. Paliwanag ni Attorney Santa Maria, kailangan ng mga senator, judge at ng publiko na pansamantalang huminto, balikan at mag-focus doon sa umuusad na trial at suriin muli ang mga mahalagang layunin ng paglilitis. Ayon pa sa abogado, mayroong tunay na banta ang proceedings ay tuluyang mapupunta o kaya naman ay tuluyang sa isang criminal trial sa ganitong mga pagbabago at tiniyakaan niya ng naturang o nang nasabing law expert na bababa ang kabuang kalidad ng trial at lalayo sa tunay nitong layunin kung walang pause na isasagawa. Anya, hindi dapat nahayaan ang impeachment court na mangyari ito at mag-focus lamang sa tunay na layunin ng impeachment trial. Ang actual test, anya, ay kung ang mga ebidensya na naipresenta ay sapat at malinaw upang patunayang ang aksyon ng impeachment officials ay sobrang questionable at irregular sa pag-abot doon sa punto na nasisira ng tiwala ng opisina ng pamunuan ng mismong impeachment court. Kitpa ng abogado, kailangang masuri muli ng mga Senator Judge ang itinatakbo at direksyon ng nasabing trial at ang tactical pause ay mahalaga na pagkakataon upang mabalikan ang mga punto na kinakailangan maituwid mula sa bahagyang paglihis doon sa mga patakaran at panuntunan.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombo, Star Nation, muling kunestyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, si Public Works Secretary Vince Dizon, kaugnay ng mga umanay ghost projects sa Taguig City. Ayon kay Cayetano, dapat panindigan ni Dizon ang pahayag nito na walang dapat protektahan o usigin ng walang sapat na basehan. Iginit din niyang hindi otomatikong nangangahulugan na ghost project ang isang proyekto dahil lamang sa maling coordinates dahil kailangan pa itong i-validate. Samantalang pinunari ni Senator Alan si Senator Panfilo Ping Lacson na umunoy nagdikta sa naging posisyon ni Dizon matapos kwestiyonin na senadora ang naunang pahayag ng Department of Public Works and Highway Secretary tungkol sa kawalan ng ghost project sa Taguig. Iginiit ni Cayetano na dapat maging patas ang imbestigasyon at hindi ito gawing personal o political. Itinagi rin niya na mayroong special na ugnayan kay Dizon at sinabi hindi umano siya nito tinawagan kaugnayan ng mga isyong ibinabato sa Taguig projects. Nagbitiw rin si Senator Alan Cayetano ng iba pang aligasyon laban kay Senator Lacson kabilang umano'y hangaring makulong ito. Ang mga pahayag na ito ay bahagi ng patuloy na palitan ng pahayag ng dalawang senador kaugnay ng investigasyon sa mga infrastructure and flood control projects.
4: So kung pinagkakaisahan niyo ako, sabihin niyo, aminin niyo na lang, di ba, Secretary Dizon? Huwag ka nang pupunta dito para sabihin, certo, ginagawa mo lang trabaho mo, tapos paulit-ulit ka sa lahat ng tao dito kasi yung mga naging kasamahan mo rin lahat to eh. Di ba? Sabi mo, mahal mo ang mga naging kasamahan mo. Sila kinakasuhan, ikaw hindi. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi, tinignan mo na ilang beses, walang ghost. Tapos titiking ka lang, tawag ka na ng tawag. Sabi mo, kung may problema, you will inform all parties. You will inform us, but you don't inform us. Kailangan kami pa ang magtanong. So kung target ako, target nyo ako dalawa ni Senator Lacson, so be it, sanay na po ako. Diba? Sa lahat pa ng tao, ikaw hindi mo alam na kapag ka ang pinaglalaban ay para sa Diyos, para katotohanan, bakit po ako atras? Diba? Gusto niyo ako ikulong? Overtly, sinabi na ni Senator Lacson yan, paulit-ulit, sabi niya, pakukulong ko yan. He said it in different ways. Ako, umaasa ko, una sa Diyos, pangalawa, gamitin yung fairness sa batas. Ngayon, kung hindi fair ang batas, at mas masusunod kayo kasi bawal daw tanggihan si Senator Lacson sa mga panahon ngayon.
3: Bahagi na pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Kaugnay pa rin niya, mga kabombo at mga Kastar Nation, may iba pang mga pagpuna. Itong si Senator Judge Cayetano sa umano'y mga hakbang.

0: gig. Ginit din ni Cayetano ang umano'y galit sa kanya ni Lacson dahil sa naapektuhan umano ang plano nitong tumakbo para sa mas mataas na posisyon sa gobyerno noong nagkaroon ng palitan sa liderato ng Senado at naupo siya bilang Senate President. Kumpla niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: No one elected Senator Lacson as the president of this country or as the chief justice of this country or as the Senate president of this country. So why is he acting that way? Diba? So siya na lang masusunod kahit anong mangyari. May ambisyon talaga siya maging presidente at galit talaga siya sa akin kasi nga nung natanggal sila, naapektuhan yung plano niya. Pero ang hindi niya alam, even before that, nag-erode na yung public trust sa kanya kasi may pinipili lang eh. Yung gusto lang niyang kasuhan, yun ang ipopokus niya. Whether may kasalanan o hindi. Tapos kahit may kasalanan, pagtatakpan niya, pagkakampi o nagmano sa kanya. Senator Lacson, bilang tao pwede ako magmano sa iyo. Matanda ka sa akin at ang tingin ko sa iyo parang kuya. Pero hindi ako pwede magmano sa mali na gusto mong gawin at ginagawa mo nung ikaw ay nakapwesto dyan.
0: Ang pagbabatikos at aligasyon ni Cayetano kay Lacson ay kasunod ng paglinaw ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng mga ghost projects sa Taguig. Nauna nang sinabi ni Dizon sa budget hearing sa Senado na walang ghost project sa naturang lungsod. Ngunit nilinaw naman kalauna ng kalihim na nagpapatuloy pa rin ang pagsusuri ng ahensya sa mga proyekto sa Taguig City kung saan naipasa na aniya sa Office of the Ombudsman ang mga naunang nakitaan ng anomalya para sa karagdagang beripikasyon at investigasyon. Hindi ito ikinatuwa ni Cayetano at kwestiyon ang naging paglilinaw ni Dizon. Kasabay ang pag-akusa kay Lacson ng pananakot sa kalihim upang bawiin umano ang nauna nitong pahayag. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Sa lahat po ng binintang sa Taguig, binintang sa amin, hindi po ako tinawagan ni Secretary Dizon. Nakita ko po siya nung araw ng hearing at tinanong ko siyang diretso. Secretary, sa lahat ng project ng Taguig, meron ka na bang nakitang goat? Sabi niya, wala. Kahit sino magtanong sa akin, wala. Yung pala, kahit sino magtanong, puwera si Panfilo Lacson. Bakit? Eh may kasunod na threat eh, sabi ni Senator Lacson. Si Senator Lacson kasi ano na eh, Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Persecutor Lacson, siya na lahat, Secretary Lacson, siya na nagdidikta eh. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, siya na nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya. Sila naman magbabago. So nasaan ang paninindigan mo, Secretary Dizon?
0: Samantala, naging maikli naman ang naging buwelta ni Lacson sa mga aligasyon laban sa kanya ni Cayetano. Aniya, kung galing ang mga ito sa isang taong mapagkakatiwalaan, maaari umano niya itong ipuring bilang isang papuri. Sa huli, nanawagan naman si Cayetano ng patas na investigasyon sa mga proyekto sa Taguig at hinimok si Lacson at Dizon na sundin ang direktiba ng Pangulo na panagutin ang mga dapat managot, ngunit hindi aniya dapat idamay ang mga inosente.
2: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Isang magasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bombo Radio Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
4: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
3: Narito ang mga finalists ng Bombo Radio Philippines sa prestihiyosong kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
4: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bombo Radio Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
3: Sa Best Newscast Metro Manila, Bombo Network News. At Best Newscast Provincial, Bombo Radio Cagayan de Oro. At Bombo Radio Iloilo.
4: Para sa Best Special Program, Bombo Radio Cebu. Best Sports Program, Bombo Radio Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
3: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bombo.

0: Radyo Rojas at Star FM Baguio.
1: Congratulations, Bombo Radyo Philippines.
0: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Nagatid na sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Papatayan ng mga karagdagan report, ang House Prosecution ay sinabing yung testimonya ni Mayor Sebastian Duterte nagpapakita umano ng conflict of interest at isa pang mambabatas na nawagan sa pantay na pagbabahagi ng komunidad sa kita sa turismo. Yan at iba pang mga balita atin ni Bombo Annalie Soberano.
3: Bombo Dennis, sinabi ng House Prosecution na lumalabas ngayon sa testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang posibleng may conflict of interest na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte at iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Ayon kay Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua, may ugnayan ang pamilya Duterte sa negosyanteng si Jaime Cruz na konektado sa ilang kumpanya na nakipagkontrata sa gobyerno. Giit pa ni Chua, nagpapakita umano ang mga ugnayang ito ng posibleng conflict of interest, lalo na dahil pinamumunuan ni Mayor Baste ang Davao City Government na nakipagkontrata sa GenCorp. Ipinunto din ni Chua na kailangan din tingnan kung may pagbabago sa requirements ng Davao City para sa mga kumpanyang sumali sa bidding. Matapos lumabas na nakakuha ng kontrata ang GenCorp kahit 2 taon pa lamang itong nag-operate. Sa pagdinig kahapon, sinabi ni Mayor Baste na kaibigan ng kanyang ama si Cruz at inamin din shareholder siya kasama ang kanyang kapatid na si Davao City Paulo Duterte sa isang kumpanyang pag-aari ni Cruz. Ang GenCorp ay isa sa mga kumpanyang inilista ni Vice President Sara Duterte bilang kanyang kaugnayan sa negosyo na ilagay ito sa SALN noong 2024 at 2025. Itinanggi naman ni Baste na alam niya ang pagkakasangkot ng Vice President sa GenCorp. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
4: Naniniwala ka na hindi siya aware? Samantalang lumalabas, yung koneksyon ng Jaime Cruz sa kanilang pamilya ay malalim. In fact, lahat silang magkakapatid ay partner sa mga negosyo ni Jaime Cruz. Bagamat iba-ibang pangalan ng kumpanya, pero lumalabas silang tatlong magkakapatid ay kasosyo ni Jaime Cruz na inappoint ng tatay nila bilang special envoy sa China. Kaya kami po naniniwala na maaaring hindi lamang niya sinilalahad ang katotohanan. Pero isa lamang po ang maliwanag, ang Vice Presidente ay nagdeklara na may business interest sa GenCorp at kanina inamin ng ating ng mayor ng Davao na yung GenCorp ay nagkaroon ng transaksyon sa City of Davao.
3: Samantala, nananawagan ngayon si Representative Jing Berno sa Kongreso na ipasa na ang panukalang batas na magtitiyak ng bahagi ng mga komunidad sa kita mula sa turismo. Si Berno kasi ang may akda sa House Bill No. 3110 o Community-Based Tourism Bill na nakabimbing ngayon sa House Committee on Tourism. Sa ilalim ng panukala, hindi bababa sa 30% ng net tourism revenues mula sa community-managed tourist sites ang ilalaan sa mga komunidad para sa nasabing reinvestment. Layunin din ng panukala na isama ang community-based tourism sa pambansang at lokal na pagpaplano at pamamahala sa turismo. Itinatadhana rin ng House Bill No. 3110 ang paglikha ng community-based tourism support program sa ilalim ng Department of Tourism para sa grants, technical assistance, accreditation at capacity building ng mga community-led enterprise. Ayon kay Bernos, dapat nakabatay sa aktual na kalagayan ng mga lokal na komunidad ang mga polisiya sa turismo upang matiyak na makikinabang at napapalakas ang mga residenteng namamahala sa mga tourist site. Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, ipinagpaliban ng Senate Impeachment Court ang pag-issue ng subpoena kay former Senator Antonio Trillanes IV dahil nais munang maiharap na prosekusyon ang Anti-Money Laundering Council witness o kaugnayan sa mga bank records na magiging basihan ng kanyang testimonya. Hiniling ng House Prosecution na isunod si Trillanes bilang testigo matapos ng testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Tumutol muna ang depensa dahil wala umano sa naunang listahan na witnesses ang dating senador at wala silang sapat na abiso para makapaghanda sa cross-examination.
6: You have an extra witness, Attorney Ronel Buenaventura of AMLAC. Who else do you want to have?
7: Well, former Senator Sonny Trillanes, Antonio Trillanes IV, is being submitted as that additional witness.
6: Who else after Buenaventura?
7: Well, we are proposing that he will be subjected to examination first before the LRA witnesses, Your Honor.
6: Before the LRA witnesses?
7: He will be presented tomorrow as the first witness.
5: Naman kay Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero, dapat munang maipakita ang mga bank account or records na sinasabing pag-uusapan ni Trillanes. Gawin man nilinaw ng impeachment court na maaari pa rin iharap ng prosekusyon si Trillanes bilang voluntary witness kahit walang subpoena. Maaari rin humiling ang depensa ng dagdag na oras para makapaghanda kung biglaang mababago itong pagkakasunod ng mga testigo. Samantala, sinabi naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powan na binawi nila ang objection dahil yan sa prerogative ng prosekusyon ang pagpili sa pagkakasunod ng kanilang mga testigo.
2: Sa kaugnay pa rin balita, mga kabombo, kinwestiyon ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang panig ng prosekusyon dahil lumano sa biglaan ng mga pagbabago sa pagkakasunod-sunod ng mga testigo kabilang na pagharap nitong si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Attorney Sison, ikalaw ang pagkakataon na ngayong linggo na binago ng prosekusyon ang kanilang witness presentation. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Attorney Sheila Sison.
8: We'll just clarify, so this means now that this would be the second time that the prosecution is changing the order of its presentation of the witnesses just for this week, because just yesterday, they also changed the order of their presentation by disclosing that it would be the AMLC, and then suddenly, again, today, the notice for less than 24 hours before the presentation of the former Senator Trillanes is just made today. So this would be the second occasion that the prosecution would do this sudden change.
2: Tinigyan Attorney Sheila Sison at kaugnay pa rin yan ang panig ng depensa ay dumipensa itong panig ng prosekusyon sa pamamagitan naman itong si Representative Terry Ridon na hindi umano biglaan yung pagkakalagay kay Trillanes bilang testigo dahil na isama na nila sa manifestation ng prosekusyon noon pang araw ng Huwebes. Ganman, iginit ni Attorney Sison na wala ang pangalan ni Trillanes sa listahan ng tatlong testigo na ibinigay ng prosekusyon sa impeachment court noong araw ng Lunes. Narito ang ilan pang bahagi ng impeachment trial sa pamamagitan ina Representative Ridon at Attorney Sheila Sison.
7: I don't think it's a sudden change, Your Honor, because Mr. Trillanes has been submitted as a part of the manifestation last Thursday. So it is something that is not a surprise. They are informed that Mr. Trillanes will in fact or maybe presented as a witness for the prosecution, Your Honor.
8: Well, it is a sudden change because a change did not come from the defense. It came from the prosecution. They were the ones who manifested yesterday that Attorney Buenaventura of the MLC will be first presented. In fact, in the list of the three witnesses that they disclosed yesterday, it does not include the name of the former Senator Trillanes. And I understand the point of the gentleman that nonetheless the former senator was disclosed in the request for subpoena in the manifestation. But again, part of the a meaningful opportunity for the defense to be apprised of the order of improper disclosures from the prosecution is the order of the presentation of their witness, Your Honor. It cannot be just changed at less than 24 hours.
2: Tinig pa rin yan ni Attorney Sheila Season at nariyan din ang tinig ni Representative Terry Rigdon kaugnay ng ilang pagbabago doon sa hanay ng mga testigo ng prosecution. Paano naman tayo ng mga karagdagang update dyan sa Department of Public Works and Highways. Kanina ay nagpahiwatig nga ng kanyang pagkadismaya. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, pero itong si Public Works Secretary Dizon ay maring itinanggi na may cover up dyan sa Taguig Flood Control Investigation. Alamin natin ang mga karagdagang update na kalap ni Bombo Isa Cotoner.
9: Itinanggi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang alegasyong may pagtatakip sa umano'y mga irregularidad sa ilang infrastructure projects sa Taguig City. Ayon kay Dizon, hindi niya hayaang magkaroon ng cover-up at susundin ng ahensya kung saan dadalhin ng mga ebidensya ang kanilang investigasyon. Kasunod pa rin ito ng pahayag nga ni Senator Panfilo Lacson na maaaring magkaroon ng criminal liability ang sinumang magtatangkang magtakip sa mga anomalya sa mga proyekto sa Taguig. Kabilang sa mga binigyan pansin ang slope protection project sa Taguig River na may billing photographs na naglalaman ng geotag coordinates na tumutukoy sa Leyte na malayo yan sa Taguig. Aminado ang kalihim na isang major red flag ang naturang discrepancy pero nilinaw niyang nagpapatuloy pa ang validation ng findings ng kanilang inspection team. Sinabi rin ng kalihim na preliminary pa lamang ang mga resulta at wala pang final na conclusion kung may ghost flood control projects nga sa Taguig. Iginiitirizo na walang dapat makahadlang sa investigasyon at sa pagsisikap ng pamahalaan na matigil ang mga anomalya at ghost projects. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
10: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover up. Totoo yun. Pero hinding-hindi natin gagawin. Hinding-hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, eh ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo sa ating Pangulo. At hindi ko papayagan yan. Kahit kamag-anak, kaibigan, it doesn't matter. No, kung saan papunta ang ebidensya, doon tayo. Pero may proseso yan. No, may proseso yan. At paulit-ulit ko nga sinasabi, ongoing tayo sa prosesong yan ngayon with the ombudsman.
11: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
12: Bombo International News.
5: Nasa mahigit 400 katao na ang hinuli sa France dahil sa nagpapatuloy na protesta na pinapangunahan ng mga high school students. Marami rin sa mga nakadetine ay mga minor de edad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga serye ng protesta sa ilang high school campus at libu-libong estudyante na ang sumasali at nagsasagawa ng rally. Binabatikos naman ito ang limitadong campus resources at umunoy pahirap ng pahirap at bumababang school conditions sa maraming eskwelahan sa naturang bansa. Nagdulot na rin ang mga naturang protesta ng nationwide disruptions. Unang nagsimula ang protesta sa Île-de-France region na nakapalibot naman yan sa Paris hanggang sa tumuloy ito sa ilang pangunahing syudad. Ayon sa French Education Ministry, itong mga serye ng demonstrations ay naging dahilan para maantala at maapektuhan ang regular operations ng nasa hanggang 400 na mga eskwelahan sa mga pangunahing lugar doon sa France. At sa ibang balita naman, sa ibayong dagat nasawi sa Israeli airstrike sa Gaza City ang head ng armed wing ng Hamas sa North Gaza na si Izz al-Din al-Bik. Ayon sa Israeli government, si al-Bik ay sangkot sa pagpaplano ng mga attack at pagre-recruit ng mga miyembro. Kinumpirma rin ng Hamas ang kanyang pagkasawi at inilarawan siya bilang isa sa mga leader noong October 7, 2023 attack. Tinamaan ng airstrike ang isang apartment building sa Nazar neighborhood sa Gaza City kung saan isa pang tao ang nasawi dahil sa mga sugat. Tatlo rin ang iniulat na nasawi sa magkahiwalay na airstrike sa Jabalia refugee camp. Ayon sa Israeli Ministry at Military, patuloy na nagre-rearm at ang lulunsad ng attack ang Hamas sa kabila ng ceasefire. Itinagin naman ito ng Hamas at inakusahan ng Israel na siya ang sumisira sa Gaza peace deal. Samantala, inilibing naman sa Nuseirat Refugee Camp ang mga labi ng nasa 41 Palestinians na narecover mula yan sa mga pagguho. Ayon sa Palestinian authorities, mahigit 8,000 o 8,000 mga katawan pa ang tinatayang nakabaon sa mga pagguho doon sa Gaza.
2: Balik sa mga balita dito sa mga kaganapan sa Pilipinas, yung pagbabago doon sa voting threshold para sa impeachment trial ay hindi raw saklaw ng rulemaking ng Senado na umaakto bilang impeachment court ayon yan sa isang abogado. At may balita si Bombo J.M. Solomon.
13: Bombo Dennis, na idulog na nga sa Supreme Court ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang petisyon matapos pagbutohan ng Senate Impeachment Court ang bagong paraan ng pagtukoy sa voting threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip na mananatili sa dating itinakdang 16 votes, nagpasya ang impeachment court noong September 23 na ang two-thirds requirement ay ibabase sa mga senador na legal at aktual na maaaring lumahok sa proceedings kapag oras na ng judgment. Matatandang sa naturang butohan, 13 senator judges ang bumotong pabor habang isa ang kumontra at 6 naman ang hindi lumahok. Dahil dito, naghain si Rodriguez ng petisyon for certiorari and provision sa Supreme Court noong September 24 at hiniling na ideklarang null and void ang naturang ruling. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, iginiit nitong ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court ay hindi lamang simpleng procedural rule kundi maituturing na pagbabago sa mismong voting requirement na nakasaad sa saligang batas. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging bahagi ng pahayag ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez.
14: Tama yun, yun yung ating tinatanong ngayon at hinatid sa Korte Suprema. Meron bang karapatan at kapangyarihan ang Senado bilang impeachment court na magpanukala ng anumang amenda o revisyon sa ating saligang batas? Yan ang ating question doon sa Korte Suprema, because what the Senate as an impeachment court did was essentially to revise or amend our Constitution, specifically yung binanggit mong artikulo, yung Article 11, Section 3, Subparagraph 6, when they reduce the voting threshold from a direct, concise, and clear provision of the Constitution na all members of the Senate, nagkaroon sila ng exclusions. That is amendment or revision introduced by the Senate Impeachment Court to the Constitution, which is unconstitutional.
13: Ayon pa kay Rodriguez, kinikilala niya na may kapangyarihan ang Senado na gumawa ng rules para sa impeachment proceedings. Ngunit giit niya, hindi kasama sa rule-making power na iyon ang kapangyarihang amyendahan o baguhin ang mismong provision ng saligang batas. Muli, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Attorney Vic Rodriguez.
14: Tama yun. Malinaw din sa saligang batas na ang Senado lamang ang binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas to hear and try and decide impeachment cases. Wala tayong pagtatalunan doon. Nandiyan yan, nakasaad sa Section 8 of Article 11, subparagraph 8 ng ating saligang batas. Pero yung rulemaking power ng Senado para lamang sa rules of procedure ng impeachment trial. The Vice President has a right to the established rules of court. Established na yung rules of court even bago siya masampahan ng kasong impeachment at bago siya na-impeach. At ang rules of court, malinaw dyan, two-thirds of all members of the Senate. Walang kapangyarihan ng Senado in spite and despite of their rule-making power, hindi kasama doon ng kapangyarihan na yan na maaari silang mag-amenda, mag-revisa o baguhin ang anumang provision ng ating saligang batas. Dennis at mga kababayan, tatlong pamamaraan lang natin maaaring revisahin, amendahan o baguhin ang ating saligang batas. Ayan yung Constituent Assembly na nangangailangan ng 3/4 votes of all members of Congress. Nandyan yung Constitutional Convention at nandiyan yung People's Initiative. Wala doon sa tatlong pamamaraan under Article 17 Sections 1 and 2 of our Constitution na nagsasabing pwedeng baguhin ng Senado bilang impeachment court or ng Senado bilang legislative body ang ating saligang batas.
13: Dahil 24 ang kabuuang miyembro ng Senado, ang dating interpretasyon ng impeachment court ay nangangailangan ng 16 votes. Ngunit sa bagong ruling, maaaring magbago ang denominator depende sa kung sino-sino ang ituturing na legally at factually capable of participating sa proceedings. Kaya sa kanyang petisyon, hiniling ni Rodriguez sa Supreme Court na ipawalang bisa ang bagong ruling ng Senate Impeachment Court at pigilan muna ang pagpapatupad nito habang dinidinig ang constitutional challenge. Patuloy namang hinihintay ang magiging aksyon ng kataas-taasang hukuman sa mga petisyong kumu-question sa bagong voting threshold. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo JM Solomon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
5: Sa ibang balita, para tinutukan ng ating news teams, yung Ombudsman Jesus Crispin Rimulya tiniyak na walang sasantuhin sa pagpapanagot ng mga sangkot dito sa agricultural smuggling. Yan at ilang pangbalita tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
15: Binigyan din ng Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na wala silang sasantuhin sa mga sangkot sa ilegal na gawain katulad ng agricultural smuggling. Ayon sa opisyal, walang pipiliin o sinuin ang tanod bayan sa pagpapanugot ng mga individual na dawit sa pagpupuslit ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Giyot niya ang Ombudsman Rimulya, inagampanan lamang ang niyang trabaho upang mapanugot ang mga mapang-abuso sa gobyerno. Makatitiyak daw na agaran ihahain ng Office of the Ombudsman ang kaukulang kaso sa oras na makakalap ito ng mga ebidensya. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boy Rimulya.
16: Well, ano yan eh. Ako naman, hindi ako marunong manakot ng tao eh. Basta't ako, gagawin ko yung trabaho ko. Basta't meron kami nakitang ebidensya, ipafile namin yan. Wala naman kaming ano eh, wala naman kami sinisino eh. Wala tayong sinasanto. Kailangan mangyari na to. Kaya nga merong ombudsman sa 1987 Constitution, kasi ito nalang yung huling hantungan ng taong bayan para makahingi ng tulong mula sa pang-aabuso ng gobyerno.
15: Aminado naman si Ombudsman Rimulya na hindi may tatanggi na may mga opisyal ang sangkot sa smuggling. May mga import permits anya na peke o nire-recycle kung kaya't iimbestigahan upang matukoy ang pinagmulan. Muli si Ombudsman Jesus Crispin Boy Rimulya.
16: Siyempre meron talagang kasabot dyan. Hindi mangyayari yan kasi ginagamitan nila ng import permits yan na nire-recycle. Tsaka siyempre, may mga import permits na talagang peke. Kaya titignan natin kung saan nanggagaling ito mga to. Tsaka yung pagre-recycle niyan. Kasi pwede mo ituro yan sa DA, pwede mo rin ituro sa customs kung sino man sa kanila ang gumagamit.
15: Naniniwala si Ombudsman Boy Rimulya na kinakailangan may masampulan o makonvict na big fish. Ito anya ay upang mapapaniwala ang taong bayan. Kung kaya titiyakin na mahatulang guilty sa korte ang mga nahuli na. May ispang ulit na pakinggan si Ombudsman Boy Rimulya.
16: Pinag-usapan na namin kanina yan at ang sabi ko sa kanila, we have to convict somebody. We have to convict a big fish para ito talaga ay maniwala na ang tao. So we have something in the works already. Pinag-usapan namin bago kami pumasok dito, itong mga kaso na pwede i-file sa mga taong nahuli na at sisiguraduhin makonvict ng korte. At mayroon kami mga legal techniques na gagamitin para maayos ito.
15: Kasunod ang payaga, matapos saksihan ang paglagda ng Department of Justice o DOJ, Bureau of Customs o BOC at National Bureau of Investigation o NBI sa isang tripartite memorandum agreement, layon palakasin ang kampanya kontra agricultural smuggling.
17: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: At bago tayo magpatuloy mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito ng Miyerkules at ang ating news team at coverage team dyan sa Senate Impeachment Court ay meron hong isang exclusive interview para sa mga tagapagsalita ng prosecution at makakadaw pampalad niya ni Bombo Jaira si Representative Rene Luisco, isa ho sa mga tagapagsalita ng hanay ng prosecution. Bombo Jai, please take it away.
5: Mga kabombas, Star Nation Live, dito sa Senado ng Pilipinas, kasama natin si House Prosecution Spokesperson Representative Rene Co. Day 31, impeachment trial ni Vice President sa Duterte. Representative, welcome sa Bombo Radio Philippines.
18: Hello po ulit. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon sa panayam na ito.
5: Ayan. Una-una, Representative, sinabi, ay nakita natin ngayon kasama doon sa loob ng impeachment court ang witness, si Mayor Baste Duterte. Sinabi niya na there was no irregularity doon sa 19 na GenCorp contracts na award ng Davao City. Paano po tinitingnan ng prosecution itong statement na ito in the context of the evidence na ipresenta so far?
18: For me, mahirap i-reconcile yung claim na there is no irregularity in the face of overwhelming evidence of conflict of interest. So, the entire time, no, medyo binutbot natin yung kaalaman at yung delegation of authority ni Mayor Baste doon sa pag-aproba ng mga kontrata na awarded to GenCorp at may declaration sa salin ng kanyang kapatid na si VP Sara Duterte na siya ay shareholder ng corporation na yon. Pero it is still a stretch to say na walang irregularity dahil clear naman po sa konstitusyon, clear sa batas. Article 7, Section 13 of the Constitution says na hindi po pwedeng merong kontrata sa gobyerno with concurring business interests ang isang nakaupo sa posisyon. Yun naman po yung pinakaklaro. At ngayon binubutbut natin kung paano to nangyari. And to be so hands-off doon sa proseso ng pangyayaring ito, bilang head no ng local government unit, nihirapan po tayong paniwalaan yung mga claims ni Mayor Baste on the floor.
5: Next, Representative, sinabi ni Mayor Baste na kung alam niyang stockholder o shareholder si Vice President Sara Duterte sa GenCorp, eh hindi niya sana papayagan na ma-award sa kumpanya ang mga kontrata. Gaano po kahalaga itong statement na ito sa pag-unawa sa issue?
18: I think it is the minimum expectation dahil ito po yung nakalagay sa batas, no? Nakalagay sa batas na kung meron pong nasa posisyon ng gobyerno na sa executive department, that's just the president and the vice president, bawal po silang maghawak ng interest in relation to government contracts. And ito specifically yung issue dito. Meron tayong nakitang declared interest ni VP sa kanyang salin na connected sa government contracts. That is a violation of the Constitution. So, ala naman pong sagot ni Mayor Baste Duterte sa impeachment court ay, okay, hindi ko kita na may violation sa Constitution. So, sagad-sagari na po yun. Pero hindi pa rin po tayo natuwa doon sa naging mga sagot dahil noong tinanong ng Senator Judge nga po na pwede bang makita kung meron pang iba pang violations of the Constitution dyan, hindi po nagbigay ng commitment si Mayor Baste. Ang dulo naman po nito, paano po ba napangahawakan ni Mayor yung kanyang duties and responsibilities para ma-ensure the Vice President does not violate the Constitution. Yun naman po.
5: At the same time, Representative, sinabi ni Mayor Baste na hindi niya personally na-scrutinize ang corporate documents ng GenCorp dahil hindi naman niya kayang tingnan lahat ng mga procurement submissions. Ano po yung implication nito sa kanyang earlier statement na yung nasabi niya nga na walang irregularity dito?
18: Well, ang at least defense ni Mayor Baste, no, ay impossible na matignan lahat ng mga dokumento na pinipirmahan at may go signal dapat ng mayor bago po ito magsimula at tumuloy-tuloy. No, sang sa atin, ang implication po siguro nito ay, well, pinaninindigan ni mayor na hindi nakaabot sa kanya. Pero ngayong nakaabot na sa kanya, ano na pong mangyayari moving forward? Pero at the end of the day, beyond yung commitment na gusto nating mas makita, no, na masunod yung konstitusyon, etc., na binukas sa kanya on the floor na hindi po nasalubong 100%. Yung isa pa pong nire-raise ay yung may kasosyo sa negosyo din po, si Mayor Baste Duterte at si Congressman Pulong Duterte kay Jaime T. Cruz, na siya pong nakapangalan na owner ng GenCorp. So, meron pong claim si Mayor na hindi ko alam na may GenCorp, hindi ko alam na si Jaime T. Cruz yung nasa tuktok niyan. Separate tong ibang business na meron kami kasama niya. Marami pong ebidensya ng gaano nakalalim yung business partnership ng pamilyang Duterte kay Jaime T. Cruz. No, hindi lang po ito yung dalawang businesses na mentioned. And dyan din po, yung appointment niya bilang special envoy to China na noong pangulo po si Rodrigo Duterte. So, kailangan maging upfront at syempre dapat imbestigahan kung gaano po ito kalalim pa. And syempre ito naman po ay in relation sa pag-explain ng hindi maipaliwanag na yaman na meron si VP Sara Duterte ngayon.
5: Dahil dineklara na siyang hostile witness itong si Mayor Baste, natumbok ba ng prosecution sa pamamagitan ni Attorney Ted Te yung mga specific factual areas na kailangan na itest o i-clarify sa testimony nito?
18: Sa bahagi naman po ng prosecution, nakita naman po natin na sinagot na ni Mayor Baste yung mga tanong ni Attorney Ted Te. No, yung mas nakita nga po nating mas nag-raise pa ng question mark sa ulo ko is paano po sinagot ni Mayor Baste yung mga senator judges, no, na halos non-committal talaga sa pagtingin na paano po ba may ibang ganitong anomalya ngayon na nasa harap na po ni Mayor. So, once again, no, hindi naman po si Mayor Baste ang nasa trial dito. It's VP Sara Duterte. Pero at some point, kailangan ding tanungin natin, no, nasa kakayahan ng isang head ng LGU, ng mayor, no, na i-flag, ipatigil yung isang kontrata kung nakita natin na may violation po ito sa mas mataas na opisyal ng Pilipinas. Hindi po yun nangyari dito. And so, kailangan natin butputin bakit.
5: Okay, next representative, naisin namin malaman, no, kasi itong mas marami ito na kumakalat, no, online tungkol dito sa kay Representative Isabel Zamora sa kanyang pagtatanong. Maraming bumatigo sa style ng direct examination niya kay Police Major Sanggalang bilang kapwang babaeng
18: spokesperson,
5: representative. Ano yung nakikita natin dito? Saan po ninyo makikita ang linya between legitimate criticism ng courtroom technique at personal o misogynistic attacks laban sa isang babaeng prosecutor?
18: Tayo din po ay nakakuha ng ganyang mga comments online dahil mga has na hindi lang ginagawa yung trabaho, no, pero ginagamit yung batas para questionin yung mga iba't ibang polisiya na nakikita natin na hindi naman po nakakatulong sa mamamayan. O kaya naman po ay paano talaga makita yung sagot, yung katotohanan sa gitna ng napakaraming mga dokumento, kwento na nilalahad. No, yun naman po yung paraan kung paano gawin yon. So, ako, hindi po pwede na merong mga komento na ang inaatake o ang ini-issue, no, ay yung pagkababae, yung may pinapasexualize pa na comments tungkol sa manner o sinasabi ni Prosecutor Attorney Bel Zamora. Siyempre tayo bilang mga kongresista, ginagawa po natin to. Bukas tayo sa kung ano mang mga constructive criticism or gustong sabihin ng ating mamamayan. Pero nakita ko naman po, Attorney Bel Zamora did a great job in asking those questions, no, and eliciting the necessary answers from the witness na, na gusto natin na mas palalimin pa, no, in a formal offer at sa iba pang mga avenues. And that, siguro, if I'd like to take this time, na baybayin lang yung substance, we're talking about 51 firearms. Halos armory na po ni VP Sara at ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. At kung itutumbas niyo po ito sa kasaysayan ni VP Sara na gumawa ng death threats, no, grave threats, at sa staffing pattern ng OVP na sa halos 700 na employees niyan, 330 plus ay security personnel. Ang tanong nga natin eh, private army ba ang ginagawa ni VP Sara? Anong explanation sa ganitong kalaking bilang ng firearms, ng ganyang staffing pattern, at ng ganyang remarks? Sa atin, clear po yan na culture of impunity. Na kung you allow to persist at the highest levels of government, no, yan po ay tatawid sa baba. And yan po ay magko-crossover din sa misogynistic remarks, sa undermining comments, lalo na sa mga vulnerable sectors gaya ng kabataan, kababaihan. Connected po yan lahat.
5: And lastly, a representative, nakita namin nandito din si former Senator Antonio Trillanes IV. Ano yung purpose ng appearance niya dito sa impeachment court, Senator?
18: Well, ayaw po nating pangunahan yung ating mga public prosecutors sa kanilang estratehiya, pero siguro ang mababahagi ko na lang ay naging crucial yung pag-serve niya as resource speaker during the House Committee on Justice clarificatory hearings. So nilabas po doon yung connection ng wealth or yaman ng pamilyang Duterte, included si VP Sara, sa paano po ito ginagasta para suportahan, for example, yung mga iba't ibang personahe na maaaring makapag-explain kung saan napunta yung unexplained wealth ni VP Sara. So, antabayanan natin kung ano pong maging role, hindi lang po ni Senator Trillanes, pero yung kanyang nasiwalat noon pa dito sa magiging paglatag ng evidence natin sa Article 2.
5: Yung mga kabobo, abangan natin yung mga susunod na kaganapan dito sa impeachment trial. And as per former Senator Antonio Trillanes, kanina representative, sinabi niya din na handa naman po siya, no, sa anumang magiging testimonya na kanyang ilalahad dito sa impeachment court. Again, mga kabombo, Star Nation, si House Prosecution Spokesperson, Representative Rinico. Thank you so much, Representative.
18: Salamat po.
2: Ayan, maraming salamat, Bombo Jai and Representative ko, sa pagbabahagi na yan. Dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin itong naging lakad ni Social Welfare and Development Secretary Gatchalian na pinangunahan ang ilang aktibidad para sa payout doon sa 17,000 na mga sugar farmers at workers na apektado ng sitwasyon ho dyan sa kanilang pagsasaka sa lalawigan ng Capiz. At may balita dyan ang Bombo Radio Rojas.
19: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng Emergency Cash Transfer Assistance sa tinatayang 17,000 sugar farmers at workers na naapektuhan ng pagkalat ng Red Stripe Soft Skill Insect o RSSI sa lalawigan ng Capiz. Personal na nagtungo sa probinsya ng Capiz si Gatchalian upang pangunahan at imonitor ang payout ng ayuda para sa mga benepisyaryong naapektuhan ang kabuhayan dahil sa RSSI. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Rojas kay Gatchalian, sinabi nitong nasa 170 million pesos ang kabuuang pondong inilaan para sa ECT assistance ng mga apektadong sugar farmers at workers sa lalawigan. Ayon sa kalihim, direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maaabot ng tulong ng pamahalaan ang mga magsasaka at manggagawang naapektuhan ng RSSI sa bansa dahil malaga ang kanilang ambag sa ekonomiya. Sinabi rin ni Gatchalian na inaasahang komprehensibo ang listahan ng mga benepisyaro na isinumite sa DSWD matapos magkipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at sa Provincial Agriculture Office. Gayunman, nahinimok ng kalihim ang mga sugar farmer o worker na naapektuhan ng RSSI ngunit hindi na isama sa listahan na magtungo sa kanilang municipal o city agriculture office upang ma-validate ang kanilang pangalan at kalagayan. Sa pamamagitan nito, maaari anyang maisailalim sa validation ng mga kwalipikadong benepisyaryo na maaring hindi na isama sa unang listahan.
20: Ang una kong pakay dito is i-observe at i-monitor yung payout natin ng tulong pinansyal para sa ating mga magsasaka ng asukal na apektado nitong peste ng RSSI. Ang total na ipamamahagi natin dito sa buong lalawigan ng Capiz is 170 million pesos. Tig sa 10,000 kulang-kulang ang bawat magsasaka. At labor niya, mga 17,000 yan ang target natin.
19: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Sarah Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
5: Ito namang libu-libong residente na nanatili sa evacuation centers doon sa May Thailand, Bangkok, kasamang ilang overseas Filipino workers matapos ang malawakang pagbaha. May nakapanayam ang Bombo Radyo Kalibo.
1: Libu-libong katao pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang distrito sa Bangkok, Thailand, kahit na unti-unting humuhupa ang tubig matapos ang malawakang pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Bombo International News Correspondent Fernando Catane, lubog pa rin sa baha ang ilang komunidad at mga kalsada sa kabisera ng bansa kung kaya't puspusan ang pag-abot ng tulong ng Thai government at sa mga apektadong residente. Halos 329,000 na kabahayan o tinatayang nasa 700,000 katao ang naapektuhan ng pagbaha at dalawa ang naiulat na nasawi. Dagdag pa ni Catane, nag-abot rin ng tulong ang Filipino community sa mga vulnerable residents kabilang ang mga matatanda at persons with disabilities. Sa kasalukuyan anya ay may manakanakapang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Thailand kung kaya't nagbabala ang Meteorological Agency laban sa posibilidad ng flash flood, pag-apaw ng mga ilog, landslide at lumaragasang tubig mula sa kabundukan. Ngayong araw ng Miyerkules anya ay pinapahintulutan ang pagbabalik sa trabaho at klase sa mga paaralan sa mga lugar na hindi masyadong lubog sa tubig baha.
21: Patuloy pa rin po yung mga relief operations sa mga apektadong lugar at ngayon po ay hindi pa rin bumabaha yung tubig baha. Kasi nga hindi na de-drain agad-agad dahil sa congestion sa mga canals. At ito po ay napakalaking problema ngayon. Meron tayong mga kababayan na nag-extend ng tulong nila from Chonburi District, ito po ay from the eastern side, nagbigay po sila ng ayuda, pumunta po sila ng Bangkok doon sa mga affected na areas. Nahirapan po talaga silang pumasok sa mga kalye at ang tubig po ay talagang hindi nakakaya ng mga truck, kaya kinakailangan po nila na mag-arkila ng mga bangka para po maihatid yung mga relief goods na kanilang ipinamigay. Sunday afternoon po, nag-declare ang gobyerno nila na isarado yung mga establishmento, mga paaralan for 2 days. Kaya ang balik po sa normal ay Wednesday.
1: Si Bombo International News Correspondent Fernando Catane sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
2: Samantala, yung League of Provinces ay suportado raw yung pagpapaliban sa 2026 Barangay Sangguniang Kabataan elections. Yung pondong inilaan ay magagamit sa ibang proyekto. Alamin natin yan sa naging panayam ng Bombo Radyo Kurunadal.
22: All out ang suporta ng League of Provinces of the Philippines sa pormal na pagpapaliban ng 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan elections patungong Nobyembre 2028. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay League of Provinces of the Philippines, National President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., paborable ang hakbang na ito dahil mas isusulong at bibigyang prioridad ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga nakabimbing proyekto na labis na kailangan ng mga mamamayan. Binigyang diin ng gobernador na kung natuloy ang halalan ngayong taon, siguradong maiipit at magigipit ang timeline ng mga infrastructure projects dahil sa election ban. Ang restriksyong ito ang karaniwang dahilan ng pagkaantala ng mga pampublikong serbisyo at disbursement ng pondo. Ngayong ganap ng batas, ang Republic Act No. 12326 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., opisyal nang lifted o inalis ang mga election-related prohibition. Dahil dito, mas may sapat na laya ang mga ahensya at lokal na pamahalaan na ibuhos ang pondo sa mga kapaki-pakinabang na programa at tapusin ang mga mahalagang proyekto nang walang aberya.
23: Noong nag-usap kami ng ating mahal na Pangulo, sinabi niya, ahabol tayo sa expenditure
0: up to end of this year. Okay, apektado na tayo ekonomiya natin. Ngayon, bumabawi na tayo dahil nagsisimula na lahat ng mga construction. Nagsisimula na rin lahat ng mga processes. Ang problema, may election na naman, kakailanganin mo na naman ng election bond for the next 3 months na naman. So, ibig sabihin, wala na namang, may mga areas na hindi mo talaga mailabas yung pera dahil sa election bond. So, kung titingnan mo, halos kalahating taon na pag nangyari yan, na walang lalabas ng pera, walang magsisirculate na pera sa buong Pilipinas.
22: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Jonah May Manuel and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Bombo Sports News!
2: Ang Team Philippines nagbahagi ng kanilang mga karanasan na matapos masungkit ang kauna-unahang Asian Games e-sports medal sa kasaysayan ng ating bansa sa nagpapatuloy na Asian Games 2026. May balita ang Star FM Manila.
4: Nasungkit ng Philippine National Esports Team o ang Cebol Pokemon Unite Team ang kauna-unahang medalya sa kasaysayan ng bansa para sa esports sa Asian Games 2026. Unang naisama ang esports sa Asian Games noong 2018 bilang isang demonstration sport at opisyal na nakasama sa full medal event nitong nakaraang Asian 2023. Kaya naman laking tuwa ng kupunan nang makuha ang bronze medal ngayong taon sa Pokemon Unite event para sa karangalan ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam naman ng 102.7 Star FM Manila kay Albert Camp, member ng Cebol Pokemon Unite team ng bansa, sinabi nito na gusto niyang mabasag ang estigma o ang mga negatibong pananaw patungkol sa nilalaro nila at maging sa esports.
23: Yung iba tinatawanan kami pag sinasabi namin we're playing Pokemon, pero yun yan, ngayon tina mo, nagbunga na, napakita namin sa kanila na kaya namin mag-represent ng Pilipinas at mag-bronze medalist. Kasi yun din kasi minsan yung mga parang stigma ng ibang mga naglalaro kasi na hindi namin pinansin. Na iba, eto na ako, dito na ako kasi ito yung sikat. Pero eto, binigyan namin ng chance and yung pangarap namin, natupad namin. Dahil binigyan namin ng chance yung game na hindi mainstream. Minsan pinagtatawanan kasi Pokemon lang daw. Pero ngayon, bronze medalist na kami. At nakikipag toe-to-toe na kami. And now, we're one of the strongest team in Southeast Asia. Even pumunta ka sa North America, if you ask, give one team na malakas sa Southeast Asia, hindi kami nawawala sa sinasabi nila. For the parents, kasama sa training namin is really the mind discipline, psychological discipline po ginagawa namin dito. Number one is really the anger management. And number two is the decision making, critical decision making.
4: At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Manatiling updated sa mga kaganapan sa lumang o sa labas ng ating bansa. Maring tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Northern Luzon, nariyan ang ating mga himpilan na maaari po ninyong masubaybayan. Sa bahagi ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa area ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Samantala, sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
5: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigiraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga.

0: Isang makasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bombo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
1: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
0: Narito ang mga finalists ng Bombo Radyo Philippines sa prestihiyosong kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
1: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bombo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
0: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bombo Network News. At Best Newscast Provincial, Bombo Radyo Cagayan de Oro at Bombo Radyo Iloilo.
1: Para sa Best Special Program, Bombo Radyo Cebu. Best Sports Program, Bombo Radyo Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
0: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bombo Radyo Rojas at Star FM Baguio.
1: Congratulations, Bombo Radyo Philippines!
0: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!

0: isang makasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bumbo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
1: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
0: Narito ang mga finalists ng Bumbo Radyo Philippines sa prestihiyosong kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
1: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bumbo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
0: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bumbo Network News. At Best Newscast Provincial, Bumbo Radyo Cagayan de Oro at Bumbo Radyo Iloilo.
1: Para sa Best Special Program, Bumbo Radyo Cebu. Best Sports Program, Bumbo Radyo Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
0: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bumbo Radyo Rojas at Star FM Baguio.
1: Congratulations, Bumbo Radyo Philippines!
0: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!

0: isang makasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bombo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
1: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
0: Narito ang mga finalists ng Bombo Radyo Philippines sa prestehiyosong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
1: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bombo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
0: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bombo Network News. At Best Newscast Provincial, Bombo Radyo Cagayan de Oro. At Bombo Radyo Iloilo.
1: Para sa Best Special Program, Bombo Radyo Cebu. Best Sports Program, Bombo Radyo Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
0: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bombo Radyo Rojas at Star FM Baguio.
1: Congratulations, Bombo Radyo Philippines.
0: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!

0: ngam musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.
3: Star.

0: isang makasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bombo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
1: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
0: Narito ang mga finalists ng Bombo Radyo Philippines sa prestehiyosong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
1: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bombo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
0: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bombo Network News. At Best Newscast Provincial, Bombo Radyo Cagayan de Oro. At Bombo Radyo Iloilo.
1: Para sa Best Special Program, Bombo Radyo Cebu. Best Sports Program, Bombo Radyo Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
0: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bombo Radyo Rojas at Star FM Baguio.
1: Congratulations, Bombo Radyo Philippines!
0: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwela-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solved na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Grabe ngayong araw. Sunod-sunod na naman ang pasahero. Kaya naman, nakikinig ako palagi sa 102.7 Star FM Manila. Dahil sa bawat biyahe, may isang star na kasangga naming mga TNVS driver, pampawi ng inip at pagod. Ang the one and only, 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you.
11: Star FM!
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: Always party at Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8965 for more details. Email responsiblegaming@core.ph.

0: Twilight Zone.
1: Twilight Zone.
0: On Star.
1: Star.
0: FM.
1: 102.7.
0: Star.
1: Star FM.

0: 102.7 Star FM.
1: And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Bigla ang gastos.
3: Bagong plano.
4: Travel.
5: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
2: Sang lang.
3: Personal loan.
7: Jewelry.
3: Negosyo loan.
8: OFW.
9: At motor loan.
2: Basta loan.
3: Sa Cebuana.
6: Goods ka.
10: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Bigla ang gastos.
3: Bagong plano.
6: Travel.
5: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
2: Sang lang.
3: Personal loan.
7: Jewelry.
3: Negosyo loan.
8: OFW.
9: At motor loan.
2: Basta loan.
3: Sa Cebuana.
6: Goods ka.
10: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
12: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
11: Orokan Icebox?
12: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
11: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
12: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
11: Ayos, ah.
13: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, magkakabombo, huling araw po ngayong buwan ng Setyembre 2026. At sa ating pong Christmas countdown, meron na lamang tayong 76 na araw, 96 days bago o 86 days bago sumapit ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mapangunahing balita, abangan po mamaya ang Korte Suprema ay binasura ang mga petisyon laban sa desisyon ng Senate Supreme o Senate Impeachment Court ukol huyan sa two-third vote threshold. Ang impeachment court naman tinanggap ang desisyon ng korte. Samantalang impeachment trial, tuloy na po bukas ang anti-money laundering counsel at si dating Senator Tillanes sunod na ipapresenta at ihaharap ng House Prosecution Panel. Ang Department of Labor and Employment aminado naman matatagalan pa bago may patupad ang 85 pesos na wage hike dito sa National Capital Region. Sa ibang mga balita, 16 na individual pinagpapaliwanag ng Commission on Elections dahil yan sa pre-shading ng mga balota sa naganap na Bangsamoro elections. Abangan sa ating provincial report mamaya, pasok sa mga paralan sa Maisulan, Sultan Kudarat, suspendido ang Philippine National Police, kinumpirmang walang naganap na school shooting. At sa balita sa ibayong dagat, abangan din mamaya mga serye ng pagulan doon sa may Tokyo, Japan, lumabot na po ng 35 magkakasunod na araw. Sa sports news, abangan din mamaya mga kamumbo, bagong balita lamang, Alex Ayala, halos walang kahirap-hirap na itinumba si Garland Juana para umusad sa semis ng Asian Games Women Tennis Singles. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Ibinasura na ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Attorney Vic Rodriguez, Berteni Catalunya at Attorney Ernesto Francisco Jr. kontra sa desisyon ng Senate Impeachment Court ukol sa two-third vote threshold. Una pong inihain ang mga petisyon para questionin ang naging interpretasyon ng Senado sa kinakailangan na two-third vote para magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Noong 23 ng Setyembre, napagkasunduan ng Senado na tanging mga legally at actually able to participate sa mga pagdinig ang nararapat lamang na makaboto o bilangin. Ngunit ipinaliwana o ipinapawalang bisa ito nila dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco Jr. sa kataas-taasang hukuman. Habang iginit naman nitong mga petitioner na dapat mabilang pa rin sa butuhan ang ibang mga senador kahit pa nagtatago, nakadetene o may medical na pangangailangan. Gayunpaman, ibinasura lamang ng Korte Suprema ang magkakahiwalay ng petisyon at sinabing walang sapat na standing at premature pa ang mga naturang petisyon. Sa ibang mga balita, sumang-ayon naman si Defense Spokesperson Attorney Michael Poua sa panawagan ni Representative Terry Ridon na dapat pantay ang pagpapatupad ng sub-judice rule kasunod yan ng stern warning ng impeachment court sa mambabatas. Ito matapos na giit ni Representative Ridon na dapat ding isaalang-alang ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kabilang nang tinawag niyang sarsuela ang impeachment proceedings. Ayon kay Attorney Poua, haharapin ng defense sakaling maging issues impeachment court ang alinman sa mga naunang pahayag ng Vice Presidente. Anya may posisyon sila rito ngunit ilalatag lamang ito kung formal na ihaharap sa impeachment court ang mga naturang pahayag. Iginit pa ni Attorney Poua na pabor sila sa fairness at maging siya ay dapat pagsabihan kung sakaling magkaroon man ng maling pahayag. Sinabi rin niyang batid ni VP Sara na isa ring abogado ang sub-judice rule at napag-usapan na nila ang ukol rito.
3: Sa amin, haharapin namin kung sakaling magkaroon ng issue sa impeachment court sa mga statements sa ating Vice President, whichever it may be. Sa amin naman, we will just address it. But as to the first statement made by Representative Ridon na dapat equal, I agree with him, dapat talaga equal. Kahit ako, kung nagkakamali, medyo nadudulas sa mga sagot ko, dapat rin naman siguro ay bigyan din ako ng kanyang warning ng impeachment court. We were all for fairness here. But as to the specific statements of the Vice President, of course we have our position on the matter, but we'll have to address that if it even comes up. But as to fairness, I think advocate din naman talaga tayo ng fairness. Kaya nag-iingat rin ako dahil kung may masabi man ako mali, I think it's only proper that I also get called out for it.
2: Bagay po yan ng paliwanag mga kaumbo ni Attorney Michael Poua, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi masabi ng Palasyo Malacanang kung pinagtatakpan ni Davao City Mayor Basna Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa issue ng GenCor, kung saan may financial interest dito ang pangalawang pangulo batay sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Tugon nito ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung pinoprotektahan ni Mayor Basna ang kanyang nakakatandang kapatid. Sinabi ni Castro na hindi dapat husgahan si Duterte batay lamang sa kanyang mga naunang pahayag. Sa impeachment court kahapon, sinabi ho ng alkalde na wala siyang alam at hindi niya inaalam ang umunoy interest ng kanyang kapatid sa GenCorp Industries. Gayunpaman, sinabi ni Castro nang banggitin ni Senator Ping Lacson at ito hong Arias versus Sandigang Bayan na tila pinagtatanggol ni Mayor Basna ang kanyang sarili bilang alkalde, subalit nilaglag niya ang kanyang kapatid nang sabihin niya kung alam niya na may financial interest si Vice President Sara Duterte sa GenCorp at hindi niya ito papayagan daw na magkaroon sana ng kontrata ang naturang korporasyon sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Samantala, sa iba pang mga balita, hindi naman pinalagpas ni Senator Judge Panfilo Lacson ang ilang beses na pagtulong ni Manila Representative Benny Abante sa loob mismo ng Senate Impeachment Court. Maalalang dalawang magkasunod na araw na namataan ang Manila lawmaker na nakaidlip sa loob ng korte habang umuusad ang trial, at dati na rin siyang pinuna nitong si Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa isang online post, binanggit ni Senator Lacson ang kanselasyon ng impeachment trial ngayong araw, Setyembre 30, salig sa pag-aproba ng impeachment court. Sa caption ng Senator Judge sa naturang post na may kasamang larawan nitong si Representative Abante na natutulog, tinanong niya kung saan na matutulog ngayon na si Representative Abante. Irit pa ng senador, kawawa naman ang naturang mababatas. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Abante sa Bombo Radio Philippines na noong una siyang namataan ay labis siyang napuyat bago pumasok sa Senado, kaya nakaidlip siya sa loob ng korte. Kahapon ay tinanggi na rin ng mababatas na siya ay nakatulog habang umuusad ang pagdinig. Update po tayo mula sa House Prosecution Panel, mga kaumbo. Ito manong mga pahayag ni Mayor Basna na walang alam o wala siyang alam sa may GenCorp. Dapat daw naiugnay sa relasyon ng mga Duterte sa negosyanteng si Jaime Cruz. Ang prosecution naman, sunod pong ihaharap ang Anti-Money Laundering Council at maging si former Senator Chillanes sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. May live report si Bumbua Analy Soberano.
4: Naniniwala ang House Prosecution na dapat isaalang-alang ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basna Duterte na wala siyang alam sa interes sa GenCorp ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Representative Derry Ridon, kabilang sa mga ebidensyang deklarasyon ng Vice Presidente sa kanyang salin, batay sa mga record na isinumito ni Mayor Basna's impeachment court, nakakuha ang GenCorp ng 19 kontrata para sa pagtuin at catering mula sa Davao City Government mula 2022 hanggang 2026. Sinabi ni Ridon na dapat pag-aralan ng Senate Impeachment Court ang ugnayan ni Jaime Cruz sa pamilya Duterte at ang paliwanag ni Mayor Basna. Pakinggan natin si Representative Derry Ridon.
5: He said na talaga pong magkakasama sila doon sa isang negosyo pang iba. Kasama po si Congressman Paolo Duterte, Jaime T. Cruz, at Sebastian Duterte. So, ibig sabihin, there is a close intimacy of Jaime T. Cruz with the Duterte family, including the father, the sister, and the two brothers. So, ibig ko sabihin, okay naman yon that you can make that excuse. You can even say that there is an Arias doctrine. But ultimately, the question will be, okay yung Arias doctrine kung walang intimate relations na na-establish eh. Hindi ba? Okay yun kung hindi naman pala kayo magkakasosyo talaga kasama ng kapatid mo. Eh, hindi ganun yun eh. Hindi po ba? So, I think these are questions that the Senate Impeachment Court ultimately will have to look into and decide on kung meron pong bigat ito pong mga naitala na mga ebidensya pong ito.
4: Nakatagdang iharap naman ang prosecution sa impeachment trial ni VP Sara ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council at Land Registration Authority pati si dating Senator Sonny Trillanes. Ayon kay Ridon, ginamit ng prosecution ng isang araw na walang pagdinig upang paghandaan ang susunod na bahagi ng kanilang presentasyon. Inaayos din nila ang pagkakasunod-sunod ng mga testigo matapos magtanong ang mga senator judges tungkol dito. Sinabi ni Ridon na handa ang prosecution na magharap ng mga testigo at ebidensya sa pagpapatuloy ng paglilitis. Muli si Representative Terry Ridon.
5: Well, ano naman po ito, no? So kumbaga value neutral naman po yung in-expect ko naming testimony. So irrespective of whoever, whatever feelings, which personality has, of whether the defense,

0: Sabi ni Ridon na hindi naman naantala paglilitis at maayos ang takbo ng presentasyon ng mga testigo. Anya, sapat ang buong araw na pagdinig para maiharap ng prosecution ang susunod ng mga testigo. Patuloy ang presentasyon ng prosecution sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment na nag-aakusa kay BP Sara na hindi may paliwanag na yaman at maling deklarasyon sa kanyang statement, assets, liabilities, and net worth. Muli si Representative Derry Ridon.
1: Nagpapasalamat kami sa Senate Impeachment Court dahil nabigyan ng pagkakataon yung pong lahat ng panig na magkaroon po ng pagtigil ngayong araw na ito para makapaghanda doon po sa buong araw ng mga pagdinig na magsisimula po bukas hanggang sa gitna po ng Oktubre. Ganun pa man, handa pong maglatag ng mga testigo at ebidensya yung pong prosecution panel bukas at sa Biyernes, kung saan nakalista po yung pong mga particular na mga testigo, yung pong LRA officials, yung pong AMLC executive director at si former Senator Sonny Trillanes, no?
0: Samantala, karapatan ng National Unity Party, ihayang sa liderato ng Kamara, ang kanilang hinaing kabilang ang umaray hindi pantay na paglalaan ng mga proyekto sa mga kongresista. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, bahagi ng trabaho ng mga mambabatas ang magsalita tungkol sa mga lehitimong alahanin ng kanilang partido at mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Pero binigyan din ni Ortega na bilang mga district representative, direkta silang humaharap sa kanilang mga tauhan. Kaya mahalagaan niyang matugunan ang mga lokal na pangangailangan, anuman ang partido ng mga mambabatas. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega.
2: Karapatan nila yan kasi yun yung concerns ng partido nila eh. Gusto nilang iparating. Kahit sino naman po sigurong partido, kung may mga legitimate concerns na gusto nilang makarating sa leadership, sa agencies, eh nararapat naman na mag-air sila ng concerns sila. Pagtingin nila na kumbaga kailangan na talagang erase, no? Parte naman po ng trabaho namin yun. Parte rin po ng napanood ko pa hapyaw, no, sabi nga ni Deputy Speaker Ronnie Puno na dapat manatili pa rin na i-allow na magsalita at mag-voice ng concerns para po magawan po ng paraan, kasi nga nag-agree naman po ako sa punto niya na kami po mga district representatives, kami po kasi yung humaharap sa constituency.
3: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Abangan po mamaya pagkakaumbo, makakausap po natin ng legal spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Jay Tolosa. Kaugnay pa rin po ito doon sa paghahanda po para bukas ng House Panel. Simula ho bukas ay alas 10 na ho tayo magsisimula ng trial hanggang alas 6:30 ho ng gabi. Tuloy-tuloy na po yan, magkakaumbo, whole day na trial na po laban kay Vice President Sara Duterte. Magtutuloy yan hanggang alas 6 na ho ng gabi, alas 6:30 ho ng gabi. And yan po ay mula October 1 hanggang 16, October 16, batay po sa naunang announcement ng Senate Impeachment Court. Kaya medyo mahaba-haba po ito. Monday to Friday na rin po tayo, mga kaumbo, just to give way para ho doon sa overtime na pagtalakay ng Senate o Senado para ho doon sa ating 2027 national budget. Samantala, update pa rin po tayo sa nagpapatuloy na pagtalakay ng committee ng Senado, ang Finance Committee ng Senado dito sa ating pong panukalang pundo para sa 2027. Itong 85 pesos na wage hike, maaari daw hong matagalan pa bago may patupad dahil sa mga nakabinbin na kaso. Batay po yan sa payag kanina ng Department of Labor and Employment na humarap dyan sa may Senado. May live report si Bombo Jello Aganan.
5: Bombo Genesis, maaaring matagalan pa umano ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag pasahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila dahil nananatiling nakabinbin sa iba't ibang korte ang mga kasong kumikwestiyon sa National Capital Region Wage Order No. 27 ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE.

0: Sa pagdinig kanina sa budget hearing ng DOLE para sa 2027, tinanong ni Senator Christopher Bongo si Labor Secretary Francis Tolentino kung ano ang magiging kapalaran ng 85 wage increase na dapat sana ay papatupad sa dalawang tranche. Ayon kay Tolentino, limang kaso ang may kaugnayan sa Wage Order 27. Isa rito sa Pasig Regional Trial Court, isa sa Navotas Regional Trial Court, dalawa sa Court of Appeals at isa naman sa Supreme Court. Dahil dito, hindi aniya matiyak ng DOLE kung kailan matatapos ang mga kaso kung ano at kung ano ang magiging desisyon ng mga korte. Dagdag pa ng kalihim, kabilang sa mga legal na hakbang ang status quo order, temporary restraining order o TRO at preliminary injunction na inilabas kaugnay sa kaso sa Pasig RTC. Kung na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment.
1: Tungkol po sa status ng Wage Order number 27, meron po itong kinakaharap na limang kaso. Yung isang kaso po ay sa Branch 152 ng Pasig kung saan merong na-issue status quo order, tapos yung pasunod TRO tapos injunction. Pangalawang kaso po ay nasa Navotas RTC. At ang dalawang kaso po na meron pong dalawang kaso nakasampa ngayon pending sa Court of Appeals. Yung isa po ang nag-file ay isang employer at yung isa kung hindi ako nagkakamali ay employees group naman. Meron din pong isang nakabinbin na kaso sa Supreme Court. Lahat pong ito ay hindi po namin alam kung kailan matatapos
0: sa kaso ipinatupad ng Wage Board ng NCR Wage Order number 28 na magbibigay naman ng hiwalay na 60 pesos dagdag na sahod simula ngayong Setyembre. Dahil dito, magiging 755 pesos na mula sa 695 pesos ang daily minimum wage sa Metro Manila. Gayunman, nilinaw ni Tolentino na hindi nito otomatikong pinawawalang bisa ang Wage Order number 27. Patuloy ani ang ipagtatanggol ng DOLE at Office of the Solicitor General sa mga korte at sakaling maglabas ang mga ito ng desisyong naguutos sa pagpapatupad ng Wage Order number 27, susundin ito ng ahensya. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment.
1: Dahil pinaglaban natin yung 27, nag-file po ang Office of the Solicitor General ng motion for reconsideration kasama po ang DOLE. Subalit, ang tingin ng husgado, yung lingwahe ng motion for reconsideration ay masakit. Kaya kami ngayon ay pinasasagot bakit hindi raw kami mako-contempt, why we should not be cited for contempt. Ang deadline po nito ay ito rin atang first week of October. Ito po ay nagpapatunay, Your Honor, na patuloy po nating pinaglalaban ang Wage Order 27. At ang dami po namin kaso nang inaabot dito. Kaya sa haba po ng mga kaso at dokumento, hindi naman po makakahintay ang ating mga manggagawa.
0: Sa pagtatanong naman ni Senator Joel Villanueva kung sakaling ma-uphold ang Wage Order number 27 ay maibibigay pa rin ba umano ang 25 pesos second tranche na nakatakda sanang ipatupad sa Enero 2027 bukod sa kasalukuyang 60 pesos na dagdag sahod. Hindi ito direktang masagot ni Tolentino at sinabi niyang nakadepende ito sa magiging final na desisyon ng korte. Ngunit nilinaw ng kalihim na ang Wage Order 28 ay hiwalay at independent sa Wage Order number 27 at hindi nito sakop ang mga karapatan o legal na epekto na maaaring lumitaw sa naunang Wage Order. Ayon kay Tolentino, kailangang magkaroon ng agarang dagdag sahod ang mga manggagawa habang nagpapatuloy ang legal na laban dahil maaaring umabot pa ng mahabang panahon ang mga kaso lalo na't nakaabot aniya ito sa Supreme Court. Pero pakinggan natin ang mga bahagi pa ng pahayag ni Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment.
1: Wage Order 28 is a separate and independent wage relief. Wage Order 27 remains defended in pending judicial proceedings. Wage Order 28 does not fully adjudicate whatever rights or legal consequences may arise under 27. DOLE's core position remains. Respect the courts. Preserve 27, and deliver 28 now. So yung pong nakalagay sa batas na medyo komplikado na within 1 year, hindi po nag-apply yung within 1 year sa 28. Kasi hindi po na-implement si 27. Pinatay na po ito 1 day before.
0: Sa huli pong Bujanesis, hiniling naman ni Senator Go sa Department of Labor and Employment na hindi lang sana sa Metro Manila may patupad ang taas pasahod, kundi maging sa ilang parte din ng bansa dahil mas nangangailangan aniya ang mga maliliit na manggagawa, partikular na sa mga probinsya.
2: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Meron naman tayong 22 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi, mga kabombo. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, makakausap po natin ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Update po tayo sa gugulong po bukas na impeachment trial at sa magiging presentation ng House Prosecution Panel. Kasama po natin sa Attorney Jay Tolosa. Magandang araw, magandang gabi po, and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Attorney Tolosa, sir.
4: Magandang gabi, Bombo Genesis, at magandang gabi din sa lahat ng mga tigasabaybay natin ngayong araw.
3: Thank you so much for joining us, Attorney. Tayo rin po ay napapanood sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po siguro yung reaction po ng House panel dito ho sa kalalabas lamang ho kanina na desisyon ng Supreme Court doon sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court about ho doon sa two-third threshold, sir.
4: Tama ho, understanding namin based dun sa press statement no issued by the Supreme Court ay na-dismissed, ano, hindi lang na-denied yung application for TRO but na-dismiss yung tatlong kaso no na kino-question itong ruling ng Senate Impeachment Court regarding the two-thirds threshold no dahil sa some procedural matters no which includes yung hong legal standing to file the petition tsaka yung prematurity no. So ngayon natuwa ko kami dito dahil ibig sabihin noon nito no hindi makakaantala tong kaso na to, tong mga kaso na to, mga petition na to sa tuloy-tuloy na paggulong no nung proseso dito before the impeachment court. So ibig sabihin nito no patuloy ho nating mailalatag yung mga ebidensya natin para patunayan yung mga charges natin sa articles of impeachment and hopefully matapos na ho to sa lalong madaling panahon no at makapagpa siya mga senator judges base sa mga ebidensya ang mapepresenta sa harapan nila dito sa pagdinig na to.
3: Ang araw na ito ay kinansela po yung nakatakda sana na trial day attorney ano or
4: pagdating.
3: Opo, opo. Ngayon ang sabi ho ng ilan sa mga nanonood at nakasubaybay sa impeachment trial ay parang strategic rest para mabalikan natin yung mga umusad na sa mga nakalipas na mga araw. Sa part po ng House panel, baka pwede ho nating ibahagi paano ho yung paghahanda ho natin para ho bukas kasi bukas whole day na po tayo, attorney.
4: Tama po. Well, tayo naman po talagang handa naman tayo magpresenta ng mga testigo natin no para ang aim nga ho natin sana matapos na ho yung presentation of evidence natin bago pa umabot yung one month break no na magsisimula ng mid-October hanggang mid-November ho yan. So tuloy-tuloy ho yung pag prepare ho natin no para masigurado natin na itong mga susunod na mga araw no talaga masulit ho natin yung oras at mailatag na ho natin yung mga natitirang mga ebidensya at witnesses pa ho natin.
3: Kayanin ho kaya yan, attorney, yung target natin na yan kasi by October 16 na ho ay stop na ho muna tayo sa pagtalakay ho sa trial. Kaya ba yun?
4: Opo, well, yan ho talaga yung goal natin. So pipilitin ho talaga natin no, na tuloy-tuloy yung pagpresenta ng ebidensya. Tsaka kung maaari, no, tulad nung ginawa namin dun sa mga previous articles of impeachment natin na hindi na naman namin presenta pa lahat ng mga witnesses na listed. No, kapag na-hit na namin yung targets namin ay hindi na ho namin o kumbaga uubusin pa no yung oras pa ng impeachment court no sa pamamagitan ng pag-upo ng lahat ng testigo na kalista. So we will cut down no yung witness list namin. So anyway, ano, sa tingin namin kakayanin naman ho no na talagang bago umabot pa sa break matapos na ho tayo.
3: Mm-mm. Pero yung bribery allegation, sir, as of September 30, wala pa tayong final decision kung tatanggalin na po natin ito or hindi na po natin ipapresenta.
4: As of today, I can say na wala pa ho tayong final decision on the matter, but we will as we get closer to the end of our presentation of evidence para ho sa dito sa usapin ng unexplained wealth, no? We will make our declare official no stand on the matter kung tutuloy pa hindi para naman ho properly guided din yung court no at yung other party para alam nila kung ano na ba yung final decision namin diyan kung magpepresenta pa kami or hindi na no tulad nga ho nung pinag-usapan natin kanina no sa tinatanong niyo nga ho paano natin masisigurado na matatapos na kami bago pa umabot sa mid October no kung kailan magsisimula itong 1 month no na break dito sa trial. So isa po yan sa mga considerations namin. Kapag ba nag-present pa kami ng bribery, kakayanin ba naming tapusin yan before mid-October, no? So kasi nga ho, ang dami pang kailangan ipresenta dito yung dun sa mga, for example, yung banks, no? Alam natin, sinampina natin, no? Yung mga bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa at ng kanilang mga financial interest no ng mga kumpanya na meron silang pamamayari. At napakarami ho niyan. Kaya nga ho sana humingi kami ng stipulation sa kabilang panig na itong authenticity ng mga documents na to na pagkasunduan na lang namin para hindi na kami kailangan magpresenta pa ng mga bank representatives no para lang i-authenticate yan. So tinitingnan ho natin kung anong mangyayari dyan, kung papayag sila, then malaking oras ho no yung matitipid natin dyan dahil hindi na kailangan ipresenta pa yung witnesses. So sa ngayon, yan ho yung mga bagay na kinukonsidera natin no para makita natin yung ano pa yung timeline dito no at may sapat pa ba na oras para ipresenta tong bribery.
3: Po. Ang panel ba, attorney, hindi ba nakatakot na doon sa 1 month span na yan ay parang baka makalimutan na po ng public yung atin pong nagawa during the duration of the trial kasi parang napaka-anticlimactic ano yung isang buwan na lol and then after that presentation na po ng defense.
4: Tama po, naiintindihan ho natin yan no kaya lang kailangan ho nating sumunod sa schedule na itinalaga ng Senate no sitting as an impeachment court dahil naiintindihan naman din natin meron silang ibang kailangang trabaho na kailangan din nilang gampanan no so naiintindihan naman ho natin yon. So well talaga hong ano yan isang challenge ho yan no na kailangang paghandaan din ng prosecution kung paanong hindi makakalimutan ng mga tao no yung narinig nilang ebidensya na nanggaling sa amin no during this 1 month break.
3: Speaking of climax ng ating pong mga presentation, I understand na marami pong mga naghihintay para sa pag-testify ni Senator Antonio Trillanes. Baka pwede ho nating counting summary lang siguro kung ano yung pwede nating asahan with Senator Trillanes' testimony.
4: Tama. Well, para hindi tayo ma-violate dun sa sub judice rule, no, in broad strokes, you can say, narinig natin no, yung dun sa kanyang naging testimonya na binigay niya no, dun sa Congress, no, dun sa mga naging pagdinig ho doon. At na ito ay mga patunay, patukoy dun sa yaman no, ng Vice Presidente at ng kanyang pamilya. At lately, narinig natin, sinabi nga ng mismo ni Senator Trillanes na madami pa siyang ibang bagay na isisiwalat at paukol din sa issue na to, no? Bukod pa dun sa mga bagay na nasabi na niya sa Kongreso. So, antabayanan ho natin yung magiging testimonya no, ni Senator Trillanes at para makita ho natin kung naniniwala kami makakapagbigay ho siya ng linaw at importanteng impormasyon no paukol dito sa mga issues dito sa unexplained wealth na to.
3: sure, millions ang magiging engagement muli with Senator Tillianes testifying dyan sa mga impeachment court. May iba lang ho tayo, ano, attorney. Kanina, I don't know kung naiparating na ho sa inyo, pero Senator Lacson is trolling si Representative Benny Abante and even attorney Panelo. Pero more on Representative Abante dahil dun sa kanyang dalawang araw nga na nakita siya na parang nakaidlip dyan sa loob ng korte. Sabi pa nga ni Senator Ping, saan na kaya matutulog ngayon si Representative Abante dahil nga canceled yung araw nito. Any plan sa part po ng House panel about kay Representative Abante about dito, attorney?
4: Well, nakita naman ko kasi natin, no, talagang actively participating din ho si Kong Benny Abante, no, dun sa mga by way of joining the press conferences, no, ng House panel. So talagang essential din naman ho, no, nung presence niya. But well, mataas ho ang respeto natin sa mga senator judges natin, of course, lalo na kay kasama ho dyan si Senator Ping Lacson, and we will leave it at that, no. Siyempre, will no longer comment dun sa naging reaction ho niya.
3: Okay. Attorney, again, thank you so much for joining us. Ano, or baka may gusto pa po kayong ihayag para po sa mga listeners, mga viewers po natin, especially ho ngayon na wala na po yung balakid doon sa Supreme Court after nung decision po ng Senate Impeachment Court, sir.
4: Oh, well, again, no, na natutuwa tayo dahil first and foremost, no, talagang yung focus natin, talagang maitutuon ho talaga natin dito sa impeachment proceedings. At ibig sabihin, hindi magiging balakid itong mga tatlong mga na-file, no, na petition sa Supreme Court para pigilan ang patuloy na pagulong ng kaso na to. So, patuloy ho nating tunghayan itong mga susunod pa ng mga pagdinig, no, para makita ho natin. Ultimately, ang inaalam ho natin dito sa article na to, no, meron ho bang tinatagong yaman ang Vice Presidente, no? At ultimately, ang katanungan ho dapat na masagot dito ay karapat dapat pa ba siyang manatili sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamalakas, mataas, no, na lingkod bayan ng ating bansa. So, masusing pag-aaral ho ang gagawin natin lahat, no, dito sa mga ebidensyang maririnig natin at makikita natin dito sa mga pagdinig ho na to.
3: Thank you so much again, attorney. Ingat po kayo, attorney.
4: Maraming salamat din, no.
3: Ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, magkakumbo, si Attorney Jay Tolosa. Kaugnay pa rin po sa pagbabalik po muli bukas ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. And reaction ng panel doon ho sa pagbasura ng Supreme Court sa tatlong magkakaiwalay na petition questioning. Ito hong naging naunang ruling ng Senate Impeachment Court tukol sa two-third vote threshold. Update po tayo sa ibang mga usapin, mga kabombo. Meron pong ilang mga individual na pinagpapaliwanag dahil po dito sa mga appreciated ballots dyan sa may bahagi ng Bangsamoro. Kung ating pong babalikan, doon po sa naganap noon na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pinakaunang parliamentary election sa naturang region. May live report dyan si Bombo Isa Cotoner.
5: Bombo Genesis, nasa 16 na individual ang pinasabdina ng Commission on Elections kaugnay ng napaulat na pre-shading ng mga balota sa 68% sa Maluso, Basilan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may ideya na ang poll body kung sino-sino ang maaaring may pinanagutan sa insidente. Pero kailangan pa rin dumaan ito sa due process. Kabilang sa pinagpapaliwana ay ang election officer, municipal treasurer, mayor, municipal police chief, provincial police commander at ilang tauhan ng lokal na pamahalaan. Nilinaw ni Garcia na hindi nangangahulugang itinuturing ng suspect ang mga pinasabdina dahil layunin lamang nitong mabigyan sila ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Posibleng mauwi sa kasong electoral sabotage ang insidente. Ayon kay Garcia, mas mabigat ang parusa rito kapag higit 10,000 na boto ang sangkot na maaaring umabot sa life imprisonment. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
6: Kasi ang may kamayarihan na mag-imbestiga, number one. Number two, magkaroon ng tinatawag na preliminary investigation. Okay. Sabi po yung, natawag ko ni COMELEC yan, lalo pa election offense. Number three, kung sakaling ang findings ay talagang mukhang-mukhang may dapat na kaso, kami rin po ang magpapakasampa ng kaso.
5: Sinabi rin niya na hindi na kailangan ng whistleblower para mabuo ang kaso dahil tututukan ng komisyon ang chain of custody ng mga balota at kung sino-sino ang nagturoon ng access o direkta at hindi direktang partisipasyon. May kapangyarihan ng COMELEC na magsagawa ng investigasyon at preliminary investigation. Kapag nakita ng sapat na basihan, maaari itong magsampa ng kaukulang election offense case. Geet ni Garcia, kailangang maresolba at may managot sa nangyaring pre-shading ng balota sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bago ang filing ng Certificate of Candidacy ng National and Local Elections sa susunod na taon.
7: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
3: So natin, meron na lamang ho tayong 23 minutes bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Sa usapin pa rin po ng impeachment, mga kabombo, ipinagtataka ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Egon Cayosa kung bakit walang ibang mga bidder sa malalaking kontrata na pinasok ng GenCorp Industries dun sa may Davao City. Ligit ng batikang abogado, nakakapagtaka ang kawalan ng malalaki o ibang mga bidder sa mga kontrata ng nagkakalaga ng ilang milyon na nangyayari nila sa loob ng ilang proyekto ng lokal na pamahalaan ng Davao. Ipinaliwanag pa ng abogado na normal na proseso sa mga lokal na pamahalaan ang pagtanggap ng maraming bidder kapag ka pumapasok sa isang kontrata upang makakuha ng mas maraming option at mas murang halaga ng kontrata. Batay sa naunang testimonya nga ni Mayor Basse Duterte at sa mga dokumentong hawak ng House Panel, pumasok ang Davao Local Government Unit sa 15 nakabuang kontrata ngunit 4 lamang dito ang dumaan sa regular bidding process. Bagaman hindi ito sapat anya para patunayan ang isang kaso beyond reasonable doubt, maaari itong magdulot ng mga tanong na dapat pang masuri ng prosecution at ng mga senador. Ang GenCorp Industries, mga kabumbo, isa po sa mga kumpanya kung saan mayroong business interest ang kapatid ni Mayor Basta na si Vice President Sara Duterte na kasalukuyan ngayong sumasalang sa impeachment trial. Samantala, inihayag naman ni former Representative J.V. Bautista, Attorney J.V. Bautista, na dapat mas maagang nailahad sa impeachment trial ang detalye ukol sa 51 firearms sa mga baril na nakarehistro kina Vice President Sara Duterte at kanyang asawa, si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Attorney Bautista, makatutulong umano ang impormasyon upang maipakita ang tinawag niyang violent side ng pamilya Duterte, lalo na kaugnay ng mga alegasyon ng pagbabantay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya tila na huli na ang prosecution sa buong detalye tungkol sa dami ng armas na mag-asawa. Batay sa testimonya ng Philippine National Police Firearms Explosive Office, 22 mga baril ang nakarehistro kay Vice President Sara at 29 naman ang nakarehistro kay Attorney Carpio o kabuang 51 o 51 mga baril. Gayunpaman, sinabi ni Attorney Bautista na maaring hindi ituring ng ilang senator judge na malaking kontrobersiya ang mga armas, lalo mano sa pagkakaroon ng gun collections ng ilan sa mga senador at sa kanilang pananaw na tinatayang 7 million pesos lamang ito. Meron na lamang tayong 21 minutes, mga kabombo, bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Update po tayo sa usapin pa rin po ito ng Barangay Sanggunyang Kabataan elections. Ang naghain po ng apela or ng petition dyan sa may Supreme Court, si Attorney Makalintal, inibok po ang mga opisyal ng barangay na huwag daw humunang ipagdiwang ang pagkakapostpone ng Barangay Sanggunyang Kabataan elections 2026. By live report, si Bombong Gran Hilario.
1: Inimok ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal ang mga opisyal ng barangay na huwag ipagdiwang ang pagkakaudlot ng barangay at sanggunyang kabataan elections ngayong taon. Iginit ng Natural Abogado na ang pagpapaliban sa eleksyon ay hindi dapat ikatuwa ng mga ito. Nakakalungkot anya malaman na mga opisyal ng barangay ay nagdiriwang sa pagkakaudlot ng eleksyon ngayong 2026. Naniniwala kasi ang abogado na ang pagpapaliban nito ay may tuturing paglabag sa karapatan makaboto ng mamamayan.
8: Nakakalungkot naman ng mga barangay opisyal sa iyo. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng ating mga karapatan. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng karapatan ng kailang ina, ng kailang mga anak, ng kailang mga magulang, ng kailang mga kapatid. Sa pagtanggal ng karapatan ng mga tao ito. Nakakalungkot yan. Dapat nga malungkot sila dahil sa inaalisan tayo ng karapatan. Kung sila kaya ang ganun, nasa ganung position, ano mangyayari sa kanila? Kaya yung mga nagdiriwang, huwag nyo yung pagdiwang ang pagkamatay ng demokrasya. Ikalungkot natin yan. Kasi hindi lang mang tayo, hindi lang para sa ngayon ito, ang labang ito. Para sa ating mga apo at mga apo natin sa kinabukasan. Kasi balang araw, tatanungin tayo, anong ginawa ninyo? Bakit pinahayagan ninyo pinahayagan? Wala na ba tayong magagawa? So ito ngayon, kahit ito ay humihingi rin ako ng tulong sa inyo lahat, tulungan nyo kami na ipaglaban ang karapatang ito.
1: Si Attorney Maclintala ay maguwiditanga. Naghain kamakailan ng petisyon sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang Republic Act No. 12326, batas nagdulot para di matuloy ang eleksyon. Hiling niya na mag-issue ang hukuman ng TRO o Temporary Restraining Order kontra implementasyon ng batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit ayon sa abogado, posibleng hindi nakatanggap ng hustong advice ang Pangulo bago lagdaan ito.
8: Oo, sa amin, with due respect to the President, ill-advised. Hindi nakatanggap ng tamang advice ang Pangulo. Napakinggan lamang niya yung mga politiko. Pero tayong taong bayan, hindi niya pinakinggan. Sumulat ako para pakinggan ako. Hindi naman ako sinagot. Ang sagot lang, ini-evaluate. Sumulat din ako sa Senate President. Hindi naman sumasagot ang Senate President. Abay, sa ilalim ng ating batas, dapat ang mga sulat ay sinasagot dapat yan sa loob ng 15 araw. At yan ay may administrative and criminal liability. Pero hindi ako sinagot ng Senate President natin.
1: Dagdag pa rito, naniniwala din ang petitioner na may implikasyong pamumulitika ang pagpapaliban sa eleksyon ng mga barangay. Isinamaan niya ito sa petisyon at igirit na wala umanong ibang dahilan ang postponement kundi politika.
8: Aba, yung halala natin susunod ay May 2028. Kaya yung itong batas na ito, sinasabi ko nga rito na kaya ito'y ginagawa. Incumbent barangay officials ay maging mga supporters pa rin ng mga mambabatas na ito. Kaya political consideration ang dahilan kung bakit pinupostpone ang halalang ito. Yes, kasama yan. Yan ang dahilan. Walang sapat na dahilan. Wala ako nakitang dahilan para ipostpone ang nasabing halalan.
1: Sa kabila nito, umaasa siyang agad na maaksyonan ang petisyong inihain sa kataas-taasang hukuman.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Meron na lamang ho tayong 17 minuto bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ng gabi. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabombo. Diyan po sa may bahagi ng Mindanao area, balikan po natin yung nangyaring insidente ho kanina. Ang pasok ho sa mga paralan sa Maysulan, Sultan Kudarat ay sinuspendi ho kanina at kinumpirma po ng Philippine National Police din na wala pong naganap na pamamaril sa nangyari o sa Isulan National High School. Sa kabila po yan, noong panibagong pagkarinig ng mistulang pagsabog kaninang umaga bate po sa initial na report. Pero sabi ho ng Philippine National Police, wala pong naganap na pamamaril sa loob ng eskwelahan. May update dyan ng Bombo Radio Coronadal.
9: Sinuspinde ng lokal na pamahalaan ng Isulan ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa paaralan sa buong bayan simula ngayong hapon ng Miyerkules, Setyembre 30, 2026, hanggang sa susunod na abiso kasunod ng narinig ng malakas na putok sa Isulan National High School sa Barangay Kalawag 1 na nagdulot ng takot at pangamba sa mga estudyante at guro. Dahil sa pangyayari, agad na rumisponde ang mga otoridad matapos makatanggap ng ulat dakong alas 10:26 ng umaga. Isinailalim sa lockdown ng Isulan Municipal Police Station ang paaralan habang sinisecure ang lugar at patuloy na inaalam ang pinagmulan ng narinig na putok. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Police Lieutenant Colonel Neil Wadingan, Chief of Police ng Isulan Municipal Police Station, sinabi nitong walang naganap na pamamaril sa loob ng paaralan at patuloy pa nilang inaalam ang pinagmulan ng narinig na putok sa pamamagitan ng inspeksyon, pagsusuri sa mga CCTV footage at isinasagawang drone surveillance sa paaralan. Samantala, nauna nang sinabi ni Sulan Mayor Bayrian Mangulidato sa kaluran na nasa ilalim pa rin ng kontrola ng PNP ang paralan habang nagpapatuloy ang investigasyon na. Dahil dito, hinihikayat niya ang publiko na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Sa kasalukuyan, patuloy investigasyon na Isulan Municipal Police Station at iba pang otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng narinig na putok. Samantala, muling pinayuhan ni Police Lieutenant Colonel Nilo Wadingan ang publiko na nagpapatuloy pang kaso at patuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng insidente. Hiniling naman na ni Police Lieutenant Colonel Wadingan

0: sa publiko na hintayin ang opisyal na pahayag ng PNP at iwasang maniwala o magpakalat ng mga impormasyong hindi pa beripikado, lalo na ang mga maaring magdulot ng takot at pangamba sa publiko.
1: Kuwan lang tayo maging mapagmatsyag. Kung meron ba kayong nalalaman na huwag mag-atubilin na i-report ito sa police station. At magpasalamat tayo dahil wala naman talagang na-injured na estudyante natin sa incident na ito. So wala ding makapagsabi kung nakita ba talaga nila o pumutok. So again, this is still ongoing investigation. Yun nga, sabi ko, tatlo yung kwento. Baka pwedeng faulty wiring or pwedeng yung sa bubong. Doon sa base po sa drone shot natin, dahil hindi kayang akyatin ng tao yung taas, meron talaga tayong nakita ng mga bato sa taas ng bubong.
0: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Mula Mindanao, dako tayo dyan sa may bagay ng Visayas, mga kaumbo. Meron pong isinagawa na banal na misa, ang pamalang panlalawigan ng Cebu. Yan po'y bilang pag-alala dun sa anibersaryo, isang taong anibersaryo nung napakalakas na lindol nitong nakalipas na taon. May update dyan ng Bombo Radyo Cebu.
3: Nagtipon ang mga opisyal at residente ng Cebu para sa isang banal na misa bilang paggunita sa unang anibersaryo ng malakas na lindol na tumama sa Hilagang Cebu noong Setyembre 30, 2025. Isinagawa ang paggunita sa Capitol Social Hall at pinangunahan ng pamalaang panlalawigan ng Cebu sa ilalim ng pamumuno ni Cebu Provincial Governor Pamela Pam Barikuatro. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Barikuatro ang kahalagahan ng pag-alala sa mga nasamwi sa lindol, gayon din ang pagpatuloy ng mga hakbang para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalabidad. Nag-alay ng panalangin ang gobernadora para sa mga yumao at nagpahayag ng pakikiramay sa kanilang mga naiwang pamilya, partikular sa patuloy na nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpasalamat din si Barikuatro sa mga medical personnel, rescuers, donors at volunteers na tumulong sa mga biktima at naapektuhang komunidad sa unang araw matapos ang lindol. Kinilala rin ng gobernadora ang naging kontribusyon ng mga kawani ng Cebu Provincial Capitol na nakiisa sa operasyon ng pagtugon sa sakuna noong mismong gabi ng lindol at sa mga sumunod na araw. Samantala, tiniyak ni Barikuatro na magpapatuloy ang mga programa at hakbang ng pamahalaang panlalawigan katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang suportahan ang mga komunidad patuloy na bumabangon mula sa epekto ng lindol.
4: 1 year ago, the earthquake that struck northern Cebu changed the lives of many families in an instant. Today, above all, we remember those who lost their lives. We pray for the eternal repose of their souls, and we hold their families close in our hearts. To those who continue to grieve, please know that your loved ones are remembered.
3: Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Rexmon Cortez Omega. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Pasa Radyo! Bombo!
2: Bago sa ating susunod na provincial report, mga kaumbo, kapapasok lamang bigay po ng pahayag si Attorney Vic Rodriguez at sabi ho ni Attorney Vic, kaya nakatakda po siyang magkain ng motion for reconsideration sa may Supreme Court. Kasunod pa rin po yan ng pagkakabasura sa kanyang petition na kumukwestiyon sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong hapon lamang po nang dinismiss ng Supreme Court ang naturang petition at dalawa pang iba pa na magkahiwalay. Ngunit kapareho din lang ng petition nitong si Attorney Vic Rodriguez. Usaping impeachment ho tayo, mga kabombo. So, ito hong Arias Doctrine na nababanggit doon sa impeachment trial nitong nakalipas na araw. Inira ho absolute na depensa nitong si Mayor Basti Duterte sa Gencor Corporation na doon po sa kontratang pinasok ng Davao City Local Government Units. May update dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
5: Hindi umanong automatic na walang pananagutan si Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte kung gagamitin niya ang Arias Doctrine kaugnay ng mga kontratan ng GenCorp Industries Incorporated sa Davao City Government. Ang Arias Doctrine ay isang legal principle sa Pilipinas na nagsasabing maaaring umasang isang head of office o senior government official sa mga subordinate nito sa pagproseso at pagsusuri ng mga dokumento, lalo na kung napakaraming papeles at transaksyon ang kailangang asikasuhin. Sa prayam ng Bombo Radyo kay Attorney Noel Palomado, dating legal officer ng Commission on Audit at former auditor ng United Nations, sinabi ito na maaaring umasang isang head of agency sa kanyang subordinate sa pagproseso ng maraming dokumento at transaksyon. Gayunman, iginiit ni Palomado na hindi absolute ang Arias Doctrine at hindi ito maaaring gamiting panangga sa lahat ng posibleng pananagutan ng isang opisyal. Mahalaga rin umanong suriin kung may conflict of interest sa pagitan ng supplier o bidder at ng mga opisyal ng procuring entity. Kabilang dito ang mga dokumentong isinusumite sa procurement process gaya ng omnibus sworn statement kung saan idinedeklara ng bidder ang kawalan ng ipinagbabawal na relasyon sa mga key officials ng procuring entity. Git pa ng abogado, may paunahing pananagutan ng head ng procuring entity sa mga transaksyong isinasagawa at inaaprubahan ng kanyang tanggapan. Dagdag pa ng abogado, hindi sapat na sabihin ng isang opisyal na wala siyang alam sa detalye ng isang transaksyon upang tuluyang maalis ang kanyang pananagutan, lalo na kung may iso ng conflict of interest. Napag-alaman na nabigyang pansin ang nasabing iso kasunod ng pagharap ni Davao City Mayor Basse Duterte sa impeachment trial kahapon kung saan idineklara itong isang hostile witness.
6: Well, the Arias Doctrine was raised yesterday. That is the usual defenses of the head of the agency. No? Insan sabi nila they have to rely to a certain extent to their subordinates when transactions with the volume of the documents they need to sign, peruse, and approve in their office. But sabi natin, that is one of the defenses on the... But is that absolute? We say that is not absolute. You cannot put that shield, no? Na yung sinasabi parati, hindi ko alam na yung nagtatransact pala sa akin dyan, yung may-ari, kapatid ko, no? Because sabi natin, there goes always the accountability, the liability, and our public officials and employees.
5: Si Attorney Noel Palomado, para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Sa ibang mga balita ho tayo, isang fixer umano ng Land Transportation Office at isang barangay official na aresto ho sa isinagawang entrapment operation na ginanap dyan sa may bahagi ng Aklan. May update dyan ng Bombo Radio Kalibo.
7: Arestado ang isang 57 years old na babae na hinihinalang sangkot sa illegal fixing matapos maaresto sa isang entrapment operation sa Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect sa alias na Ana, residente ng barangay Marianos Numancia, Aklan, na isa umanong elected barangay official at insurance agent. Pinangunahan ng Kalibo Municipal Police Station at Katuwang ang Land Transportation Office Kalibo ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo hinggil sa umano'y pag-aalok nito ng serbisyo para sa pagproseso at pag-release ng driver's license kapalit ng bayad. Batay sa investigasyon, nagbayad umano ng 12,000 pesos ang complainant sa suspect matapos nitong mangakong mapoproseso ang kanyang driver's license kahit hindi na kompletuhin ang ilang kinakailangang requirements kabilang ang medical certificate, theoretical driving course, practical driving course o PDC certificates at mga pagsusuli. Natuklasan naman sa Land Transportation Management System o LTMS na sa rehiyon ng Mindanao umano, prinoseso ang lisensya ng complainant habang ang ipinadalang litrato ng driver's license number ay hindi naman umano tumutugma ng alinmang LTO District Office sa Western Visayas. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Falsification of Public Documents at Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na naglalayong sugpuin ang katiwalaan at mga ilegal na gawaing nakaaapekto sa paghahatid ng serbisyo sa pamahalaan. Muling pinaaalalahanan ng LTO ang publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga fixer at gamitin lamang ang mga opisyal na proseso sa pagkuha o pag-renew ng driver's license upang maiwasan ang panloloko at posibleng pananagutang legal.
8: So with this transaction, it was acquired, no, without the supporting documents. It was transacted without the appearance of the crime. So considered nga fraudulent.
7: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
2: Panguli sa ating mga balitang probinsya magagabombo, ito munong testimonya ni Mayor Basset Duterte sa munong patunay na may nalabag na batas sa pag-award ng kontrata sa Gencor Industries kasama ang lokal na pamahalaan ng Davao City. May exclusive report dyan ng Bombo Radyo Bacolod.
3: Tinitingnan ng political analyst sa lungsod ng Bacolod sa pamagitan ng testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Basset Duterte na patunayan umano na may nalabag na batas sa pag-award ng kontrata sa kumpanya na konektado kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, nakasalalay na sa mga senator judges at sa mga mamamayan kung paniwalaan nila ang testimonya ni Mayor Baste na wala siyang kaalaman tungkol sa mga kumpanyang nabigyan ng kontrata dahil ang umahawak rito ay ang Bids and Awards Committee. Gayunpaman, sinabi ni Ortiz na mahirap umanong paniwalaan na walang kaalaman ng alkalde dahil bilang mayor, siya ang nag-aaproba o nagre-reject ng mga bid para sa proyekto ng lungsod. Muli ring sinabi ni Ortiz na kahit hindi natalakayin ang Article 3 o ang usapin ng bribery sa impeachment trial, mayroon na umanong sapat na batayan ang impeachment court upang i-impeach ang Vice Presidente, lalo na kung makapagbibigay ng testimonya ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dagdag pa ni Ortiz, dapat umano ay una pa lamang ay pinayuhan na ng mga abogado ng Vice Presidente na i-divest ang kanyang business interest upang maiwasan ang mga posibleng problema. Ang Gencorp Industries Incorporated ay isa sa mga kumpanyang idiniklara ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALAEN.
9: Ibig sabihin, itong testimony ni Mayor Baste, doon na-accomplish ng prosecution yung purpose nila na ma-establish yung ebidensya na itong Gencorp was an existing corporation and still is an existing corporation even until now. Ibig sabihin na itong Vice President natin hindi nag-divest ng kanyang financial interest doon sa Gencorp.
3: Mula dito sa lalawigan ng Negros Island Region, ito si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
10: Bombo Sports News!
2: Dating pong sports news at para sa mga avid fans ni Alex Yala, mabilis pong uusad semifinals ang number 18 world champion na si Alex Yala. Yan po'y matapos na talunin ang pambato ng Chinese Taipei na si Joanna Garland sa straight sets 7-5-6-0 sa Women's Singles Tennis Open or Tennis Event ng 2026 Asian Games. Nagpalitan po ng puntos ang dalawang manlalaro hanggang sa unang nakakuha po ng set point nitong si Garland sa score na 5-4. Pero hindi po natinag si Alex at dinala ang laban sa extension bago tuluyang selyuhan ang unang set sa score na 7-5. Pagdating sa second set, tuluyan na pong nakontrol ni Yala ang naturang laro. Hawak ng Pinay Star ang momentum at sunod-sunod ang kanyang puntos hanggang sa nahirapan na pong makascore ang kanyang kalaban sa break points. Sa dominanteng performance ni Yala, nilinis po niya ang second set sa score na 6-0 para tuluyan pong makuha ang straight set victory at uhusan na po sa semis ng singles para huyan sa nagpapatuloy na Asian Games 2026.
10: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
2: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw ho ng Miyerkules mga kabombo. Ang isang US dollar, yan po'y katumbas na ng 62 pesos and 64 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas na po yan ng 7 pesos and 96 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 92 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 64 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 70 pesos and 89 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga kabombo. Pwede po niyo balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial stations pagkatapos ng Bombo Network News. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron po tayong social media pages na pwede niyong subaybayan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and of course sa X and sa www.bomboradio.com. sa Mindanao area, dyan po sa may Davao region. Pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro para po sa mga kababayan po natin dyan sa may siyudad ng Cagayan de Oro at mga kadaling probinsya. Para po sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin sa may bahagi po ng Bukidnon at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Malaybalay. Ang Star FM Zamboanga, diyan sa may Zamboanga Peninsula. At ang Star FM Dipolog sa Dipolog City. And of course, sa Cotabato area, nariyan po ang Star FM Cotabato.
11: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas.
2: Sa atin pong Christmas countdown, mga kawumbo, palapit ng palapit ang Kapaskuhan, 86 days na lamang at araw na po ng Pasko. Abangan muli bukas ang ating susunod na Bombo Network News. Magsisimula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga sa atin pong Bombo Network News Morning Edition. Mas marami mga balita at mahalagang impormasyon ang inyong pong matutunghayan. Yan na rin pong kalipunan ng ating Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Grabe ngayong araw. Sunod-sunod na naman ang pasahero. Kaya naman, nakikinig ako palagi sa 102.7 Star FM Manila. Dahil sa bawat biyahe, may isang star na kasangga naming mga TNVS driver, pampawi ng inip at pagod. Ang the one and only 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: Always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alos na.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
3: Ayos na. Star

0: Make more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: 102.7.
3: The Philippines' number one Star FM.
6: Antonio Lambada.
7: Good morning!
8: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready!
9: Sa Morning Stars Week.
10: Morning Stars Week.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7. 102.7. Star
1: FM. Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Peka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Alam na.

0: 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Huwebes, 1 ng Oktubre 2026. Sa ating Christmas countdown, 85 days bago ang araw ng Pasko. At sa ating mga headlines, impeachment court, ikinatuwa ang pagbasura ng kataas-taasang hukuman sa mga petisyon kaugnay ng voting threshold. Ang House prosecution naman malugod na tinanggap ang Korte Suprema sa pagdedesisyon kaugnay ng naturang usapin. Samantalang kataas-taasang hukuman, inatasan ng Commission on Elections at Office of the President pati ng Senado at iba pang magbigay ng komento sa petisyon kaugnay ng Barangay at Sanggunian Kabataan Election Postponement. Sa mga dagdag nating balita, ang Bumbo Radio Philippines nag-uwi ng mga pagkilala sa 29 kapisanan mga broadcasters ng Pilipinas Golden Dove Awards. At sa ating balita sa Ibayong Dagat, Thailand, pinaghahandaan na naman ang malawakang pag-ulan at posibleng mga pagbaha dahil sa inaasahan din na pag-apaw ng tubig sa mga ilog dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa ating business news update, utang ng Pilipinas umakyat na ho sa bagong record high, 19.61 trillion pesos nitong Agosto ng taong kasalukuyan. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ikinatuwa ng Senate Impeachment Court ang naging desisyon ng Supreme Court na nagbabasura sa tatlong petisyon na kumukustyon sa interpretasyon sa two-thirds voting threshold para naman mahatulan ng kanilang desisyon. Ito si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Impeachment Court spokesperson na si Attorney Reginald Tonggol, inasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez at ganun din ang Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. na laman sa kawalan umano ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Sinabi ni Tonggol na pinagtitibay ng desisyon ng Korte Supremang Independence ng Senado bilang impeachment court at dahil dito ay mananatiling umiiral ang ruling na naitala noong 23 ng Setyembre at magpapatuloy ang paglilitis ng walang pagkantala mula sa mga kasong inihain sa korte. Abangan ang mga detalye at karagdagang update ng kaugnay ng balitang yan mamaya lamang. Samantala sa dagdag na balita, malugod namang tinanggap ng House Prosecution Team ang naging desisyon ng Supreme Court na ibasura ang petisyon na kumikustyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds voting threshold para sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, malinaw ng direksyon ng paglilitis at dapat nang ipagpatuloy ang impeachment court yung kanilang proseso hanggang sa paghatol doon sa isinasakdal at ang conviction man o acquittal ang ilalabas na desisyon ay nasa kamay naman ito ng impeachment court. Sinabi naman ni Akbayan Representative Chel Jocno na premature ang pagdadala ng kahalintulad na petisyon sa Korte Suprema dahil bago pa man magkaroon ng pinal na pagpapasya ang impeachment court ay hindi ito dapat na pangunahan. Sinabi naman na prosecution spokesperson Robert Ace Barbers at Zia Alonto Ajong na makakatulong ang ruling upang may pagpatuloy at makumpleto ng prosekusyon ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya at pagtatanong sa mga testigo. Iginit din ni Representative Redon na dapat manatiling nakatuon ang paglitis sa mga ebidensya ang inihaharap sa mga senator judge. Anya, hayaan na magtapos ang impeachment trial at ang Senate Impeachment Court ang magpapasya batay sa mga ebidensya na nasa harap nito. At kung kayo nga yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng mga update dahil ngayon, kahit araw ho ng Huwebes, ay mayroong impeachment trial. Ang impeachment court ay lubos ang katuwaan kaugnay dun sa naging pasya ng Korte Suprema at mistulang nabunutan ng tinik kaugnay po ng naturang maagap na ruling ng mga mahistrado. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Dennis, kinilala ng Senate Impeachment Court ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyong kumikistyon sa kasalukuyang batayan ng threshold para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, ipinagpapasalamat at kinikilala ng kanilang korte ang mabilis na pagbasura ng Supreme Court sa mga naturang petisyon. Binasura ng Korte Suprema mga petisyon sa mga dahilang procedural, partikular na ang kawalan ng legal na kapasidad na magsampan ng kaso o lack of standing at prematurity o ang pagiging maaga ng paghahain. Ayon kay Attorney Tungol, ang naging aksyon ng Supreme Court ay nagpapatibay umano sa kalayaan ng Senado sa pagganap nito bilang impeachment court. Kasunod nito, iginit naman ni Senator Judge Joel Villanueva na wala siyang nakikitang legal na hadlang para magpatuloy ang impeachment trial kasunod ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Villanueva, aminado siyang matagal na niyang kinikilala ang 16 na voting threshold bilang kinakailangan bilang para sa conviction. Ngunit binigyang diin niya na malinaw sa konstitusyon ang 2/3 requirements at hindi tahasang binanggit ang numerong 16. Giit ni Villanueva, kung mapapatunayang mali ang kanyang interpretasyon, handa naman umano siyang tanggapin ito. Ngunit sa ngayon aniya, wala siyang nakikitang hadlang para magpatuloy ang paglilitis. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Joel Villanueva.
4: I don't see any legal impediment with regard to the decision of the Supreme Court. It is what it is. You know, I take it as it is. Yung naging decision nila. And as I told you, when I heard about the first motion, di ba? For so long, I've been a believer doon sa 16. But there's also nothing in the Constitution. The framers themselves, the three chief justices, made mention about it. 2/3 is still 2/3. I think people should not play with fire with the word changing of the Constitution itself. 2/3 is 2/3. 16 was never part of it. The framers knew very well that there are 24 members of the Senate. That's how I made my decision. And if it can be proven wrong, then I would take it. But so far right now, I don't see any stumbling block for the impeachment court to proceed.
3: Samantala, matapos ang naging ruling ng Korte Suprema, simula ngayong araw, October 1 hanggang October 15, ay maging whole day trial na ang isasagawa ng Senado upang mapabilis ang impeachment proceedings. Ayon kay Senate President at Senator Judge Sherwin Grechalian, magsisimula ang 11 magkakasunod na araw ng pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang matapos ang proceedings. Ipinaliwanag din niyang kinansela ang ilang nakatakdang pagdinig kahapon dahil hiniling ng prosecution at defense na magkaroon ng sapat na oras para maghanda sa tuloy-tuloy na paglilitis. Aniya, iba ito sa dating schedule na may oras pa ang magkabilang panig para maghanda kinabukasan. Sa bagong schedule umano, maaaring matapos ang pagdinig bandang alas 7 ng gabi, kaya limitado na ang oras para sa paghahanda. Sinabi ni Gatchalian na kailangan makapaghanda ng maayong prosecution at defense upang maiwasang maubusan ng mga testigo sa kalagitnaan ng pagdinig. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
5: 11 days is tayo straight, no? At the prosecution and defense also requested na kailangan mag-prepare sila heavily kasi tuloy-tuloy na ito. Request nila. So unlike before na until 2 o'clock hapon makaka-prepare ka, ngayon wala ka ng preparation. Matapos kami ng 7, dapat prepared ka na for the next day. So wala ka ng room to prepare. So kausap ko rin si presiding officer na kailangan mag-prepare yung prosecution and defense. Kung hindi, baka maubusan kami ng witness by 2 o'clock. Sayang in time. So we want them to prepare heavily for the next 11 days. Marathon na itong 11 days natin.
6: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang kahusayan nito sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29th Golden Dove Awards ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Kabilang sa mga nanalo ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Ating pakinggan ang announcement of winners at kaugnay niyan, panoorin din natin ang ilang kaganapan dyan sa Golden Dove Awards.
7: At ang tatanggap ng Golden Dove para sa Best FM Station Provincial ay DYIF 95.9 Star FM Bacolod, Bombo Radio Philippines.
2: Bahagihan mga kabombo ng ilang highlights ng kaganapan. Winner din ng Bombo Radio Rojas para naman sa Best Radio Station Promotional Material. Narito ang naging announcement kaugnay ng naturang pagwawagi ng ating himpilan.
7: And this year's Golden Dove Award for Best Radio Promotional Material goes to the Bombo Radio Philippines Good Manners and Right Conduct Promotional Series.
2: Yan mga kabombo ang ilan pang kaganapan at kinilala din ang Bombo Radio Coronadal bilang Best Sports Program at narito ang naging announcement kaugnay ng naturang parangal.
7: And the Golden Dove for Best Sports Program goes to Good Morning Philippines, Philippines Broadcast and Service Incorporated, Bombo Radio Philippines.
2: Yan ang mga parangal na natanggap at pag-aanunsyo ng pagwawagi, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ng ating mga napanalunan. Ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa Golden Dove Awards ay ang taunang parangal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na kumikilala sa mga natatanging programa, personalidad at istasyon, pati na ang production work sa broadcasting. Samantala, walo pang finalist na mga entries mula sa Bombo Radio Philippines ang siyang kumatawan sa network sa iba't ibang kategorya at narito ang ilan lamang sa kanila mga kabombo. Para sa Best AM Radio Station ay finalist for provincial ang Bombo Radio Iloilo. Para sa Best FM Radio Station, finalist din ang Metro dito sa Metro Manila ang Star FM Manila. At para naman sa Best Newscast Metro Manila, finalist ang inyong Bombo Network News. At para sa Best Newscast Provincial, finalist ang Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Iloilo. Para naman sa Best Special Program, finalist ang Bombo Radio Cebu. Sa Best Public Service Announcement ay finalist ang Star FM Baguio. Samantala, para sa Best Radio Station Promotional Material, finalist ang Star FM Baguio. At ang parangal na ito ay dagdag na pagkilala sa patuloy na pagsisikap ng Bombo Radio Philippines na maghatid ng dekalidad na pagbabalita, makabuluhang programa at serbisyo publiko sa mga Pilipino sa buong bansa. Ang pagkilalang ito ay higit na makabuluhan habang ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang 60 taon ng media excellence, 60 ng paghahatid ng balita, impormasyon at serbisyo sa buong bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng Chairman ng Bombo Radio Philippines, Dr. Rogelio M. Plorete, at President and Chief Executive Officer Ms. Margaret Ruth C. Plorete, patuloy na itataguyod ng Bombo Radio Philippines ang kahusayan, balanse at responsabling pamamahayag. At narito mga kabombo ang inaalay po namin ang mga parangal na ito, naalay ng Bombo Radio Philippines, ang karangalan yan sa lahat ng taga-subaybay at tagapakinig, tagapanood na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa ating network. Ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, maraming salamat sa lahat po ng mga naging bahagi ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa 29th Golden Tub Awards. Sa ating pagpapatuloy sa mga balita, si Pangulong Marcos ay palalakasin daw ang seguridad sa mga paaralan at paigtingin ang suporta sa mga guro. At yung appointment naman ni na Public Works Secretary Dizon at Transportation Secretary Lopez, pinalawig ayon niya kay Executive Secretary Ralph Recto. At may balita si Bombo Analy Soberano.
8: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ng pamahalaan ang kaligtasan sa mga paaralan at ang professional development ng mga guro sa buong bansa. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng National Teachers Month, sinabi ng Pangulo na patuloy na makikipagtulungan ang pamahalaan sa mga magulang, komunidad at iba pang katuwang upang gawing mas ligtas at mas tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa ating mga paaralan. Binigyang diin ng Pangulo ang pagpapabuti sa paghahanda at pagsasanay ng mga guro sa buong panahon ng kanilang karera. Kabilang sa mga hakbang ng administrasyon ay ang Teacher Education Roadmap 2035, Scholarship Program para sa Teacher Education Centers of Excellence at May Teacher Education Commons, isang digital platform para sa patuloy na pagkatuto ng ating mga guro. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang papel ng mga guro sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya at artificial intelligence, hindi kayang palitan ng teknolohiya ang paggabay ng isang guro sa ating mga mag-aaral. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: We want capable young Filipinos who will one day lead our communities, our institutions, our country, and lead with wisdom, competence, and with empathy. Let me also take this opportunity to acknowledge our private sector partners in teacher education. Thank you for sharing your expertise, your resources, your research, and your time. As we move forward, let us continue championing the teaching profession. Give our teachers every opportunity to become better at the work that they do. So together, let us build a Bagong Pilipinas where our teachers are supported to do their best work and our learners are prepared to help shape the country's future.
8: Hinimok din ng Pangulo ang mga guro na turuan ang ating mga mag-aaral na maging mapanuri, marunong magpasya at may malasakit sa kapwa. Siniguro ng Pangulo na patuloy na magbabago ang teknolohiya at artificial intelligence na nakakaapekto sa paraan ng pagkatuto ng mga bata. Gayunman, binigyang diin ng Pangulo, hindi nga ito mapapalitan ng teknolohiya. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga guro sa buong bansa sa kanilang pagsisikap at dedikasyon. Muling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: At sa lahat ng mga guro sa buong bansa, maraming salamat. Your hard work does not go unnoticed. The tools you use may continue to change. Technology, AI, will change how our children learn. But it cannot replace a teacher who guides them in deciding what is true, what is important, and what is right. And so as we prepare our learners for the future, I implore you to help shape learners to become critical thinkers who question, discern, make sound decisions, and at the same time remaining compassionate and mindful of others.

0: Executive Secretary Ralph Recto.
1: Sumana po, si Vince Dumaan nung Secretary of DOTR. We've extended the appointment of Secretary Vison and Secretary Banoy at the appropriate time. The President will submit for confirmation the official appointment.
2: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Bombo International News.
4: Tinuturing ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang tangkang pag-ataking terorismo sa kanilang bansa at sa United Arab Emirates ang naganap na pananaksak ng piloto sa kapwa piloto. Inilabas na rin nito ang pagkakakilala ng biktimang piloto na si Smith Makchar at mula yan sa India. Pinuri nito ang pilot captain dahil naman sa pagiging bayani kung saan ay niligtas nito ang 174 na mga pasahero kahit na nasaksak ay nagawa pa nito na lumaban at binuksan ang cockpit door para naman matawag ang pansin ng mga pasahero. Nakausap na rin ni Netanyahu ang mga pasahero kung saan ay ibinahagi niya ang karanasan at kung paano nila iniligtas ang naturang eroplano bago pa man ganap na bumagsak. Dahil nga sa pangyari ay napilitang mag-emergency landing ang eroplano doon sa Saudi Arabia. Sa iba pang balita, itinuturing ni United States sa President Donald Trump na ang pag-uwi ng mga sundalo ng kanilang bansa mula sa Iraq ay isang tagumpay para sa Estados Unidos. Ipinagmalaki nito na natapos ng kanyang pamumuno ang tagumpay ng Amerika sa paglaban sa mga Islamic State group dyan sa bahagi ng Iraq. At hindi ito pinalagpas yung mga nagdaang pangulo ng Estados Unidos na naman sa inayaan umano ng mga iyon na mamayagpag ang ISIS at umatake dyan sa Estados Unidos. Termino pa lamang anya ay naging matindi na ang paglaban nito sa terorismo at iba't ibang grupo. Ikinalungkot niya na mayroong 4,500 na mga sundalo ng Amerika ang nasawi at mahigit 31,000 ang nasugatan mula nang simulan ang gera sa bansang Iraq. Abangan ho mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, may mga update tayo kaugnay doon sa kautusan ng Korte Suprema na dapat magbigay ng komento ang Commission on Elections, Office of the President, Senado at iba pang stakeholders. Kaugnay ho ito kung natatandaan po ninyo yung Barangay at Sanggunian Kabataan elections postponement mamaya-maya lamang. Sa mga karagdagan nating balita, tinukoy ni dismiss sa policeman Rodolfo Gracioso Jr. sa kanyang affidavit ang mga umano'y pinagkuna ng cash na ipinadala raw sa ilang personalidad kabilang na si Vice President Sara Duterte. Kabilang umano sa mga nabanggit nito si Gracioso, sina dating Ako Bicol Party Lista Representative Elizalde Co, mag-asawang contractors na sina Sara at Curly Discaya at Marikina Representative Miro Kimbo. Ang mga Discaya at si Co ay kabilang sa mga kinasuhan kaugnay ng mga usapin na may kinalaman sa flood control project scandal. Patuloy naman na hinihintay ang ilalabas na pahayag ni Representative Kimbo at maging ni Engineer Alcantara at mag-asawang Discaya kaugnay ng aligasyon na itinatanggi naman ni Vice President Sara Duterte na kilala niya itong si Gracioso at pati na ang isyung nakatanggap siya ng pera mula dito. Sa iba pa nating balita, tiniyak ng Department of Agriculture sa publiko na mayroong sapat na supply ng pagkain ang ating bansa ngayong nagbabanta ang Super El Nino sa mga susunod ho na panahon. Ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., naghahanda ang gobyerno ng mga pasilidad at yan ay kaugnay ng matinding epektong inaasahan dahil sa Super El

0: Niño. Mahalagaan niya na mapuno ng bigas at palay ang mga bodega ng National Food Authority sakali man na bumaba ang production dahil sa El Niño phenomenon at mayroong maraming buffer stocks na ilalaan. Paliwanag nito na mayroong pondo ang gobyerno para naman magdagdag ng mga fertilizer kung saan mayroong ilang lugar na maraming tubig. Isa rin sa kaparaanan na tinitignan ay yung pagkakaroon ng dagdag na 65 na mga bodega sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan mayroon ngayon sa kabuuang 364 na mga bodega sa Pilipinas. At kaugnay niyan mga kabombo, mga Kastar Nation, ay pinagting naman ng Administrasyong Marcos ang mga hakbang ng pangkalusugan bilang paghahanda na rin sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon nga kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa mga lokal na gobyerno at mga health offices para lang mga lugar ng trabaho at komunidad para naman mabawasan ang panganib sa kalusugan kabilang na doon sa mga hakbang yung pagbibigay ng sapat na tubig at mga lugar na meron hong pangangailangang mataas para sa supply ng tubig at irigasyon. Regular din na magkakaroon ng mga health monitoring at agarang tulong para sa mga mas madaling maapektuhan, yung mga tinatawag na vulnerable sector kaugnay ng posibleng epekto ng matinding init. Kabilang dito mga bata, matatanda, outdoor workers at mga taong may dati ng karamdaman o comorbidities. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na maaaring lumakas pa ang El Nino sa mga susunod na buwan at magpatuloy hanggang sa pagpasok ng taong 2027. Maaari umano ito na magdulot ng mas mababang pag-ulan, dry spell at tagtuyot sa ilang bahagi ng ating bansa. At kagaya ng binabanggit natin kanina mga kabombo, mga Kastar Nation, kunin natin ang linya mula ho dyan sa lungsod ng Maynila sapagkat ang Korte Suprema ay hinihinga ng komento yung iba't ibang tanggapan kabilang ng Office of the President at ang tanggapan po ng Senado kaugnay doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections. May balita si Bombo Grant Hilario.
1: Inatasya ng katas-tasa hukuman ang Office of the President sa pamamagitan ng Executive Secretary, Senado, House of Representatives at Commission on Elections para magsumite ng komento sa petisyon ni election lawyer Romulo Makalintal. Sa nagrap na unbanked session ng Korte Suprema kahapon, ipinag-utos nito sa lahat ng respondents na magkomento sa loob ng 5 calendar days. Nito makaran lamang si Aya naghain ng petition for certiorari and prohibition. Si Attorney Makalintal sa Korte Suprema kalakip ilang kahilingan. Kanya kunestyon ang legalidad ng ipinasang batas na Republic Act No. 12326. Nagdulot para ipagpaliban muna ang dapat sanang barangay at sanggunang kabataan elections 2026. Batas na nagpahaba sa termino ng mga opisyal na barangay at sanggunang kabataan kaya't naurong hanggang Nobyembre 2028. Kasabay nito, hiniling niya sa hukuman na mag-issue siya ng Temporary Restraining Order o TRO upang mapigilan ang implementasyon ng naturang batas. Kaya na may igilit na abogado na dapat matuloy pa rin ang eleksyon ngayong taon sapagkat ang pagpapaliban nito ay maituturing paglabag sa karapatan ng mamamayan na makaboto. Ating panggana si Attorney Romulo Makalintal ang naturang petitioner.
2: Mabahala na ang Korte Suprema kung anong gagawin pero para sa akin, kailangan ituloy ang November 2026 election. Hindi dapat mapigil ito. Kasi 3 taon tayo maghihintay, napakahaba naman para yan ay labagin ang ating mga karapatan. Kaya kaming mga abogado'y naniniwala na ito ay dapat natin ipagtanggol. Well, kung halimbawa hindi mo madesisyonan, ay COMELEC naman pwedeng i-adjust ang mga period. May karapatan man na sila. Halimbawa, mag-issue ng TRO sa isang linggo. Eh, pwede namang i-adjust ng COMELEC ang election period para may ugnay ito, may tugma sa isang malinis at maayos na halalan. Walang problema kung sakaling medyo madelay ng konti ang desisyon. Pero ito ay talaga namang ipaglalaban natin hanggang sa huling sandali.
1: Dagdag pa rito, naniniwala ang petitioner na hindi dapat ipagdiwang na mga opisyal ng barangay ang pagkakaudlot ng eleksyon. Bagamat may mga natuwa na nga ito'y ma-postpone, nanindigan ang abogado na kinakailangang maituloy ang halalan ngayong 2026. Muli ang petitioner na si Attorney Romulo Macalintal.
2: Nakakalungkot naman na mga barangay opisya sa iyo, nagdiriwang. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng ating mga karapatan. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng karapatan ng kailang ina, ng kailang mga anak, ng kailang mga magulang, ng kailang mga kapatid. Sa pagtanggal ng karapatan ng mga tao ito. Nakakalungkot yan. Dapat nga malungkot sila dahil sa inaalisan tayo ng karapatan. Kung sila kaya ang ganun, nasa ganung position, ano mangyayari sa kanila? Kaya yung mga nagdiriwang, huwag nyo yung pagdiwang ang pagkamatay ng demokrasya. Ikalungkot natin yan. Kasi hindi lang mang tayo, hindi lang para sa ngayon ito, ang labang ito. Para sa ating mga apo at mga apo natin sa kinabukasan. Kasi bahalang araw, tatanungin tayo, anong ginawa ninyo? Bakit pinayagan ninyo pinayagan? Wala na ba tayong magagawa? So ito ngayon, kahit ito ay humihingi rin ako ng tulong sa inyo lahat, tulungan nyo kami na ipaglaban ang karapatang ito.
1: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. Sinabi ng Palasyo Malacañang na dapat na maging alerto ang isang alkalde sa mga kontrata-transaksyon ng isang syudad. Kasunod ito ng naging testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na wala siyang kaalaman sa business interest ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa GenCorp. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sila maaaring humusga sa naging pahayag ni Mayor Baste sa impeachment trial. Gayunman, ay hindi dapat na manatiling walang alam o walang pakialam ang isang leader sa mga transaksyon doon sa sakop niyang tanggapan. Binigyang din ni Castro na maaaring maintindihan kung hindi agad napansin ng isang leader ang isang transaksyon sa unang bahagi ng kanyang termino. Ngunit kung paulit-ulit na nakikipagtransaksyon ang pamahalaan sa isang kumpanya at hindi pa rin ito napapansin, anya, dapat nang magtanong at magsuri. Samantala, inihayag naman ni Mayor Sebastian Baste Duterte doon sa paglilitis sa na 19 na kontrata ang iginawad ng Davao City sa GenCorp, abang kinikilala rin niya ang kanyang responsibilidad bilang head of procuring entity ng kanilang lungsod. Samantala, magsisimula ngayong araw mga kabombo, 1 ng Oktubre ang pagsasahing papawid sa pamamagitan ng internet dun sa lower house. Yan ay para sa mga pagdinig kaugnay ng budget amendments, review at dun sa subcommittee na hahawak ng paghimay ng pambansang pondo. Ayon kay House Secretary General Cheloy Villacarria Garapil, alauna ng hapon magsisimula ang pagdinig at mapapanood ito sa pamamagitan ng internet at i-cover din natin dito sa Bombo Radio yung mga karagdagang update ho hinggil dyan. Layunin ang naturang hakbang na mailahad sa publiko ang mga nangyayari tungkol sa mga pagbabago sa panukalang pambansang budget at isa-isang ipakita ang proceedings at lahat ng inaaprobahang amendments o kaya naman ay pagbabago sa budget. Yan ay para makita ng publiko kung ano ang mga pagbabagong ginawa ng subcommittee. Kaya naman hinimok ni Garafil ang mga mamamahayag at publiko na subaybayan ang naturang pagbabahagi ng mga pangyayari dyan sa lower house sa paghimay ng national budget. At ilalabas ng Congress ang kanilang official streaming link sa araw na ito at pinapayuhan ng publiko na umasa doon sa official announcement at hindi doon sa mga illegitimate na impormasyon na kumakalat sa pamamagitan lamang ng internet. Sa mga karagdagan nating balita mga kabombo, ay abangan mamaya yung mga update dyan sa mga easy na sagawang tigil pasada at maraming iba pa. Bago ho yan, mga kabombo, mga Kastar Nation, kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon at makakuha po tayo ng malagang reaksyon hinggil sa mga aspetong legal ay isang human rights lawyer at dating mambabata si Attorney Nery Colmenares. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and welcome to the program, Attorney Nery.
3: Hi, Dennis, Bombo Dennis, at magandang umaga mula sa amin sa Bayan Muna Party List. Magandang umaga sa lahat ng viewers po ninyo.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming tawag. Unang-una, Attorney Nery, ano po ang inyong naging reaksyon doon sa ruling ng Korte Suprema ukol doon sa, I think, isa tatlong petisyon ano, na kumukwestiyon sa impeachment voting threshold? Ano ho ang inyong masasabi?
3: Tama ang Korte Suprema dito na i-dismiss ang challenge doon sa constitutionality ng Senate rule na ang two-thirds vote of all the members of the Senate include only those who are present and capable of participating. Ang sabi ng Korte Suprema, dinismiss niya ang petition kasi una, walang locus standi or standing ang mga petitioners na mag-challenge nito. At pangalawa, premature. So ang tanong dito, may locus standi nga ba? May standing ba ang petitioners? Ang sabi ng Korte Suprema at ang sabi naman niya sa marami mang desisyon, wala ka namang direct and substantial injury na nangyari sa'yo. Ibig sabihin, na-convict ka ba? Hindi naman. Na-acquit ka ba? Hindi naman. O di, hindi ka namang prosecution o depensa. Wala ka namang kinalaman sa kaso. Therefore, wala kang standing. Otherwise kasi Bobo Dennis, di lahat na lang pala nang may tanong sa korte kahit wala pa namang actual case or controversy o injury, pupunta lang sa Korte Suprema, libo-libo, di parang naging advisor ang Korte Suprema. So dapat pag pumunta ka, may standing ka, meaning to say may direct or substantial injury ka. Kahawig ito, Dennis, sa kaso ng Falsis versus Civil Registrar na kung saan chinalenge ang batas na nagsasabing ang kasal ay para lang sa lalaki at babae at sabi niya, dapat pwede rin ang same sex. So ang tanong sa kanya, bakit nag-apply ka ba ng marriage license para sa same sex marriage? Ang sagot, hindi. O sabi ng Korte Suprema, hindi ka pa naman pala injure eh. So wala kang standing to challenge this because for lack of injury. So ganun din ang decision dito. Wala pa namang injury kayong na-suffer, so huwag kayong umakyat sa Korte Suprema habang kung wala kayong injury. So ang pangalawang parte ng desisyon ng Korte Suprema, premature. Sabi ng Korte Suprema, bakit? May desisyon na ba? Wala pa naman sabi ng Korte Suprema, kung wala pa pala, di premature. Ibig sabihin, hintayin nyo muna mag-desisyon. Maala nga namang, halimbawa, nagbago yung threshold. Next week, may iba na namang majority na magboboto na hindi, ang threshold ay para lang sa mga present or absent. O di, nagbago na naman ulit. So bakit naman magde-decision ang Korte Suprema sa isang kaso na premature? So yun yung basis ng Korte Suprema sa decision niya na kung bakit dinismiss ang petition dahil ang mga petitioner ay wala namang direct injury na nagsuffer. Hindi naman sila ang ma-acquit o ma-convict dito, so wala silang injury. At pangalawa, premature kasi wala pa namang desisyon ang impeachment court na dapat i-reverse o baguhin ng Korte Suprema. So tama lang ang desisyon.
0: Okay. Ito naman ho, ano, dahil nga dyan sa pasya po na yan, ito ba ay may tuturing na garantiya na hindi na po pwedeng hadlangan, questionin yung kabuang magiging pasya ng impeachment court dahil kinikilala naman pala ng Korte Suprema yung kapangyarihan ng impeachment court, Attorney Nery?
3: Well, actually, nasa konstitusyon na ang may kapangyarihan, the sole power to try and decide impeachment cases ay sa Senado. At nakalagay din doon na ang pag-promulgate ng rules, kung ano man ang rules nila, ay nasa Senado rin. Kaya may poder ang Senado na mag-issue ng kanyang rule na kung saan ang sinabi niya, ang two-thirds vote of all the members ay yung present lang, no? Incapable of participating. So in that sense, yes, pero siyempre kung may ma-convict or may ma-acquit na, abay may posibilidad talaga Bombo Dennis na may akyat sa Korte Suprema at hindi na natin alam ang desisyon ng Korte Suprema kung sakaling mangyari ito. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema ngayon, eh wala pa namang desisyon. So akyat kayo sa amin, anong babaguhin namin, di ba? Wala namang desisyon pala. Especially since ang Senado ang may sole power to promulgate the rules to try and decide impeachment cases. So we don't know kung may akyat, pero sa ngayon, ID shielded na ang impeachment court, kumbaga, sa pag-challenge ng mga rules nila dahil lahat ng rules ay premature or walang standing kung sakaling may umakyat man sa Korte Suprema ngayon pa lang na wala pang desisyon.
0: Mm-hmm. Parang bakuna pala ito, Attorney Nair. Ano po?
3: In a sense, for now. Pero yung siyempre sabi ko nga, lahat naman ng desisyon sa Pilipinas pwedeng umakyat sa Korte Suprema. Kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema, ay hindi natin alam. Okay. Ngayon, procedural yung grounds ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, premature yan ha. At saka wala naman kayong standing. Kung wala kang kinalaman sa kaso, hindi ka pwedeng naman umakyat sa Korte Suprema. Di ba? Libo-libo ang mga kaso sa buong Pilipinas. Kung sino-sino lang naman na walang kinalaman sa kaso, akyat nyo naman pwede yun. Tama ang Korte Suprema doon. But, Bombo Dennis, I'd like to go to the merits. Ang sabi ng petitioners dito, unconstitutional daw ang rule ng Senado na nagsasabi na ang 2/3 vote of all the members are only those present and capable of participating. Ang sabi ng petition, hindi. Ang sabi ng Constitution, all the 2/3 vote of all the members, whether present or absent. Ang tanong, Bombo Dennis, sinabi ba ng Constitution na including those absent? Hindi. So ano ibig sabihin? Interpretation lang yan ng petitioner. May interpretation din siyempre ang prosecution. Ang sabi ng prosecution, no. Ang sabi ng Senate Impeachment Court, in fact, said, hindi ah, yung participating, ang 2/3 vote dito ay yung present. Katulad ng sa US, di ba? Sa US, kung saan nang galing ang ating impeachment rules, kumbaga, only those present. Kasi, nga naman, kung absent ka, tapos bibilangin ka sa threshold, di ba? So, sa akin, interpretation niya ng both sides. Any side can decide that. At ang Korte Suprema ang mag-decide dyan. Ngayon, may decision ba ang Korte Suprema na nagsasabing pwedeng ang 2/3 ay present or pwede ring ang 2/3 ay present and absent? Walang desisyon ng Korte Suprema. In fact, there's a case I'd like to cite, Dennis, na nagsasabi, na sinasabi ng Korte Suprema, teka, hindi muna kami di-decide dyan. And that is the case of Bayan versus Zamora. Ang Bayan versus Zamora is the case na kung saan chinalens ang approval ng Senado sa Visiting Forces Agreement with the United States, na which in the Constitution also requires, similar to the impeachment provision, also requires 2/3 vote of all the members of the Senate. In that case, sabi ng Korte Suprema, china-challenge nyo kasi 23 na lang ang senador noon, anong 2/3 vote ng 23? Sabi ng Korte Suprema, hindi natin pagdidesisyonan yan ngayon, ang sabi ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora. Kasi ang nag-approve ng Visiting Forces Agreement ay 18. So pag didebatehan ba natin kung ang 2/3 vote ng 23 ay 16 pa rin or 15 na? Hindi. Kasi sabi niya 18. That's wala nang kumbaga there is no substantial na kailangang pagdebatehan ng Korte Suprema at hindi naman naabot naman ang more than 16 na boto. So basically doon sa kasong 'yon sinabi ng Korte Suprema hindi klarong interpretasyon dito kasi kung papakinggan mo ang mga petitioner, parang klarong-klaro na ang 2/3 vote of all the members of the Senate, 16 talaga yan. Ano mang mangyari, kahit 20 yan, kahit 10 na lang yan, 16 talaga yan. No, walang ganong interpretasyon. In fact, the court said in Bayan versus Zamora, wala muna tayong decision dyan. Tingnan natin sa actual case or controversy kung ano ang tingin natin sa threshold kasi ngayon hindi pa issue, hindi ripe kumbaga ang issue nung panahon ng Bayan versus Zamora dahil ang bumoto para i-ratify ang Visiting Forces Agreement ay 18. So there's no use debating whether it's 16 or 15 ang 2/3 dahil more than 16 ang bumoto sa BFA. So, klaro na walang desisyon ang Korte Suprema kung ano talaga ang ibig sabihin ng 2/3 vote of all the members of the Senate. At sa ngayon, ang Senate Impeachment Court, may interpretasyon, tingnan na lang natin kung i-challenge yan later on pag may decision ng impeachment court, kung ano ang decision ng Korte Suprema.
0: Okay. Finally, ito ho, ano, ilang ulit na nabigyan ng warning ang public at private prosecutors, pero bilang observer, naobserbahan niyo din itong mga kaganapan sa mga nakalipas na pagkakataon. Sa inyong pagtingin, may mga dapat din ba na mapuna sa panig naman ng depensa o yung mismong respondent accused na maaaring pasok dun sa sub judice rule? Ilang abogado, ano pong inyong pagtingin?
3: Pero sa akin pagtingin, yung pagkomentaryo ng depensa o ng prosekusyon hinggil sa kaso, of course may karapatan ng Senado na i-limit, no, kung tingin nila nakaka-apekto ito sa desisyon nila. Ako naman, Bombo Dennis, bilang isang human rights lawyer, ang tingin ko ang freedom of expression ay nanaig sa mga ganitong kaso. Hindi dahil kumakampi ako sa depensa dito. Kundi, you know, ang mga judge naman natin dito ay sana naman ay magdedesisyon. Depende doon sa basa nila ng ebidensya rather than sa naririnig nila sa TikTok o napapanood nila sa kung saan sa ang mga social media outlets, kumbaga. So sa akin, hindi ako masyadong particular na i-penalize ang isang tao for sub judice sa punto na may karapatan naman ang sino mang tao kasi buong Pilipinas na magkomentaryo sa isang controversial case like this. Ngayon, pag ikaw ay lawyer ng prosecution o lawyer ng depensa, nasa jurisdiction ba ng Senado na patawan ka kung sakaling tingin nila ng Senado ay nag-violate ka ng sub judice rule na pinataw ng Senado, na pinromulgate ng Senado, nasa Senado yon. Sa akin, I'm more in favor of the liberal interpretation of freedom of expression kesa sa very strict interpretation ng sub judice rule, which actually also comes from the US. Ang sub judice rule kasi a trial of their peers ang nando doon sa US rather than professional judges and justices. So yeah, akin hindi ako masyadong mag-ano dyan. Bahala na ang bayan na mag-interpret ng interpreta doon sa ebidensyang nakasubmit ngayon sa korte. At ako naman, hanggat maaari, ayaw kong pigilan ang sino mang tao na magkomentaryo sa kasong ito. Of course, iba ang abogado ng Senado at ang abogado ng depensa at ang abogado ng prosecution, bahala na ang impeachment court dyan.
0: Okay, with that, Attorney Nery, maraming salamat po sa maagang pagtugon dito sa aming mga katanungan ngayong araw na ito. Thank you so much.
3: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
0: Mga Kabombo at mga Ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang human rights lawyer at dating kinatawan mula sa party list na Bayan Muna, si Attorney Nery Colmenares, mga Kabombo. At yan ay kaugnay doon sa ruling ng Korte Suprema doon sa voting threshold ng Senate Impeachment Court. Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na natin ang mga pag-uulat ng ating mga himpilan. Ngayong dagdag na pasahe ay dagdag dapat na sahod ay sabay para sa mga manggagawa, ayon po yan sa isang grupo. At may nakapanayamang Bombo Radyo Dagupan.
4: Hindi umano dapat pag-awayan ang usapin ng dagpamasahe at dagdag sahod sa mga manggagawa. Ayon kay Kilosang Mayo 1 Chairperson Jerome Adonis sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, nauunawaan ang mga manggagawang parawagan ng mga tsuper para sa fair increase dahil direktang tinatamaan ang kanilang kita ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Gayunman, iginiit ni Adonis na dapat sabayan ang pagtaas ng pamasahe ng makatarungang dagdag sahod para sa mga manggagawa upang makaagapay sila sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, nananatiling nakabimbin sa Kongreso ang panukalang dagdag sahod dahil hindi pa ito kabilang sa mga prioridad ng pamahalaan, habang ang mga Regional Wage Board ang kabilang sa mga gumagawa ng konkretong hakbang kaugnay nito. Nananawagan din ang lider ng manggagawa sa mas aktibong pakikilahok ng mga manggagawa sa usapin ng sahod upang maitulak ang dagdag kitang sapat sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Binigyan din ni Adonis na hindi dapat pagtipirin ang mga manggagawang Pilipino dahil hindi naman umano sila nagkukulang sa pagtatrabaho. Anya, patuloy silang pumapasok at naghahanap buhay kahit umulan o bumagyo Kaya nararapat lamang na matugunan ang kanilang pangangailangan sa gitna ng tumataas na halaga ng pamumuhay. Iminungkahi rin ni Adonis ang pagtanggal sa value-added tax o VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo bilang hakbang upang maibsan ang pasarin ng publiko. Ayon sa kanya, hindi lamang mga tsupera makikinabang sa naturang hakbang, kundi maging ang mga manggagawa at iba pang Pilipino na apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga produktong umaasa rito.
5: Well, of course, tuloy-tuloy din ho namin ipinapanawagan yung itaas ang sahod ng lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Kahit balibalik ta rin ho natin, walang makakapagsabi na sumasapat or nagkakasya at the very least yung sahod ng mga manggagawa sa buong bansa sa kasalukuyan sa kanyang arawang pangangailangan. Sobrang layo po ng agwat sa presyo na binihin sa nakukuhang sahod ng mga manggagawa.
4: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, it's Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
0: Samantala, ang Archdiocese of Haro dyan sa Iloilo ay opisyal na hong nagbigay ng buong suporta para sa People's Initiative na may sa batasang anti-political dynasty law. May balita ang Bombo Radyo Iloilo.
6: Opisyal nang nagpahayag ng buong suporta ang Archdiocese of Haro sa dapat isa lang movement People's Initiative na isang nagkakaisang akbang upang maisabatas ang tunay at epektibong batas laban sa political dynasty sa Pilipinas. Sa circular letter na inilabas sa Tiyembre 30 ngayong taon, binigyang diin ni Haro Archbishop Most Reverend Minifil B. Bilyones D.D. na ang posisyon sa pamahalaan ay isang public trust at hindi isang pamana ng pamilya. Hinimok ng Archdiocese sa mga pari, religious at lay faithful na kumilos mula sa moral na pagkabahala tungo sa aktibong pakikilahok sa mga usaping sibiko. Pinangungunahan sa lokal na antas ang advokasiyang ito ng Haro Archdiocesan Social Action, katuwang ang Commission on Laity at mga voluntaryong abogado para sa isang pamahalaang malinaw, inklusibo at batas. Sa interview ng Bombo Radyo kay Monsignor Meliton Oso, direktor ng Haro Archdiocesan Social Action, sinabi niyang target ng dapat isa lang movement na makumpleto ang pangangalap ng mga lagda para sa isang genuine anti-political dynasty law sa unang linggo ng Pebrero taong 2027. Ayon sa kanya, umaasa silang maisa sa batas ang panukala bago ang eleksyon sa 2028. Sa ilalim ng proseso ng People's Initiative, kailangang makalikom ang mga nagsusulong nito ng lagda mula sa hindi bababa sa 10% ng mga rehistradong botante sa buong bansa. Katumbas ito ng humigit-kumulang 6.9 milyong botante at kailangan ding makakuha ng hindi bababa sa 3% ng lagda mula sa bawat legislative district. Ayon sa dapat isa lang movement, naging kinakailangan ng People's Initiative dahil nabigo ang Kongreso na magpasa ng batas laban sa political dynasty sa loob ng halos apat na dekada mula nang iatas ito ng 1987 Constitution.
7: Hopefully through a referendum, we would be able to enact a genuine anti-dynasty law. This has been endorsed by the Catholic Bishops Conference of the Philippines. It will be supported by 86 dioceses or by all social action network centers. And we believe when we are together, we can realize our dream that indeed we will have a genuine anti-dynasty law.
6: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Sa ibang balita naman tayo mga kabombo, nasa seryosong level na raw na dapat na pakabantayan yung negatibong epekto ng Super El Nino, lalo na dyan sa bahagi po ng Central Visayas. May nakalap na impormasyon ng Star FM Cebu.
8: Dapat nang seryosohin ang posibleng negatibong epekto ng El Nino, lalo na't inaasahang lalakas pa ang kasalukuyang kondisyon hanggang sa pagtatapos ng taon. Ito ang binigyang diin ng Pag-asa Visayas Weather Specialist Jumer Iclarino sa pagtatanong ng Star FM Cebu. Ayon kay Iclarino, opisyal ng Strong El Nino ang nararanasan ngayong Setyembre matapos umabot sa 2.1 degrees Celsius ang sea surface temperature anomaly sa Pacific Ocean. Inaasahan naman itong maging Very Strong El Nino bago matapos ang taon at maaaring magpapagawa patuloy ang epekto hanggang sa unang bahagi ng 2027. Inaasahan naman itong maging Very Strong El Nino bago matapos ang taon at maaaring magpatuloy ang epekto hanggang sa unang bahagi ng 2027. Paglilinaw pa nito na hindi nangangahulugang tuluyan ng mawawala ang ulan sa panahon ng El Nino. Sa katunayan, aniya, nakapagtala ang ahensya ng 89% rainfall reduction noong Agosto habang 52% reduction naman sa buwan ng Setyembre. Gayunman, dahil sa inaasang pagtaas ng temperatura at patuloy na pagbaba ng ulan, hinikayat ang publiko at mga kinauukulang ahensya na gamitin ang mga aral at karanasan mula sa nakaraang El Nino at maging handa sa posibleng epekto nito.
9: Forecast based sa ating mga experts and climatologists na at the end of this year, 2026, very strong category. And until next year, or up to first half of 2027, so we have to take seriously sa negative impending impacts.

0: ng Oktubre. Ayon ho yan sa ilang eksperto doon. May balitang Bombo Radio Legazpi.
1: Iginit ng State Weather Bureau ang kahalagahan ng paghahanda upang maibsa ng epekto ng pinangangambahang Super El Nino sa bansa. Ayon kay Masbate Chief Meteorological Officer Riza Bartolata sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na posibleng hanggang sa ikalawang bahagi ng taong 2027 tumagal ang epekto ng Super El Nino. Kaugnay nito ay sinabi ng opisyal na simula sa buwan ng Oktubre ay mararanasan na sa apat na lalawigan sa Bicol Region na ang drought condition kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes. Pagpasok naman anya ng Nobyembre ang Sorsogon at Masbate ay nasa dry spell season na, subalit sa buwan ng Disyembre hanggang Marso ang buong rehiyong Bicol na umano ang nasa drought condition na dahil dito ay nagbabalansi si Bartolata sa posibleng maging epekto ng apat na buwan na tagtuyot lalo na sa mga magsasaka. Kaugnay nito ay hinikayat ng opisyal na hindi lamang ang pamahalaan ang kumilos at maghanda kundi maging ang komunidad, household at kada individual upang maibsa ng epekto ng naturang phenomenon.
2: Ang Kabikulan po, ang apat na probinsya ng Bicol, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Catanduanes ay nasa drought condition na po. Drought condition. At Masbate at Sorsogon naman po ay nasa dry spell condition. Sa November po, ganun din po. Drought pa rin ang apat na probinsya na nasa taas, sa upper northern parts of Bicol Region at ang Sorsogon at Masbate ay nasa dry spell pa din.
1: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
0: At sa mga nag-aabang sa ating palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang batayan po ng ating foreign exchange update ay mula sa data ng pagsasara ng trading kahapon. Ang hapon, ang resumption ho nito mamaya alas 9 ho ng umaga. At narito ang data para sa palitan ng Philippine currency at foreign currency. Ang isang US dollar, mga kabombo, ay may katumbas ngayon na 62 pesos and 64 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 96 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 92 centavos. At ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 64 centavos. Habang ang Euro ay 70 pesos and 89 centavos, batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa luban o sa labas ng ating bansa. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. At sa mga lalawigan, masusubaybayan. Kagaya ho dyan sa Mindanao, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin yung Davao Region. Masusubaybayan po ninyo ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman nasa bahagi na ng Northern Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. At doon sa Carangay Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soccsaryen Region, nariyan naman ang Bombo Radio Jansan. Pero sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Sa iba-